nga bw'okyogedde tosuubira naye obuzibu obufuna. Omanyi omukwano gupika, omukwano gupika. Mbusisubi. Nebo surajui, nebo kolotia. Bakuli ya kurujino lio kwa gula mwenzo gama mwa yeruliko. Nienga sewa msajia mkulu nga kwa tugambie. Omwana wa msubi sana omugamba. Muna ngeze kugwe nsule ebweru. Sisobala kubawa kona chintu ya dde. Oba wakeba kayongo chari wele. Saweji nezimuleta nga jana. Nezimuleta nesanja Obo chari mwenu anti munango mwana wabandi wa musubiza sula munyumba nze nebwe nsule wenu gwe kasobela munyumba nze nebwe nsule wenu mba mkumu tuwali chinkwatako obo chari mwenu nezimuleta najia nesanja najia nesanja Aizo kuli ya kuluji Rozi, Rozi kula wo Omisazi uya Rozi, Rozi nga iseyo Aisa ye edomozi muruji nga mkwano Kwa ngambyo sorano sule bwelu Nabadensa aga kula wo omisazi Nabadensa aga na uwe Nabadensa aga Gwe nkubulira tewali love tewali cheta sobola kola tali umusubiza wano n'omuganzi nkikola sya okusula obusuze bwenu inze leka nawe bansibiranga yombuto ne bansibira mu kiyungu n'ensula yombu ate kati leero gwe ngate nga ngenda kubeera nga luli bansibira obusibizi nye kati ngenda kubaako n'ensonga lwaki mbeerayo sya yingira mu nyumba mukwano yingira mu nyumba mukwano nze nja kusula ebweru nga nkukuuma Waite sawe mu No gendo kuli ya mba zeri nga sivo gula Wo Ho gendo kulengi langa uyo ne sanja Lozi Lozi gula wa msazi uya Osaga Evyo Nilaka ligwe mbabuli ya bandange Tosubi zango mtuwe mtu kiwa tasubula kola No chimanyanti inga chona awe Nobo chisega muliyali teno gamba kajeria dala Katika anchikole Nga tochi Nao no pima api omono gamba ha, Wanokupa kuhundia Chiveko buvi Lakati na vibike Vibike Vibike tekino jisa ngambi Hanze sichi asubiza Walumanya Omanyemi teluwe jiri yao Omanyemi sibuwe bili yao Mbuye uwe sadi munaka iba Nzisha Gwela mikatu mmanye bumanya Kati hauli ya bibi yompu mila kuredi yonga Bantu mila kao Mkupa simu hao Ayo bibi wero Bino bia tukena mundongo ya kajambia netusula yo Ayo bibi wero Nze nina mweshi ntuwe chienja ulechili muze munda Nze Se Gwesula munda nkulake konze ngena kusule wero nga nkukuma Aba ya kaingira kutanu muka gangoru joro agula Lozi gula wa lozi wa msazi wu Lozi Mkwano guwa ngambi osobole kunku Mata batensa gogo gwe mkwano Lozi

Ma sanda ngambi. Mwe mwanzi nze ngubulira. Oba jali awo osoka kuulira mbo wa neighbor. Eri nga zibogolera eri. Wa neighbor nga namba nya. Woo. Nugambi mbwaza unga tesira kubogola chiro chichi. Wali yo mumbi. Ogenda okuulira. Neighbor namba satu. Woo. Oga chichicho. Omubi ajeno. Ogenda okugira boti. Naiba namba biri. Wawawo. Ogenda okulengera we sanja. Hae. Nga uyo. Sere. Ndo tanyo kwa kulo uruji. Lozi. Lozi bantwala. Lozi kula wo. Amu. Mukwano wangambi yegwe sadi. Muna kaiba. Ate kati yegwe alien dangerous. Siba kutia oli dangerous. Lo kula wo. Daba denzaga. Bidimbi ya tuma kwe tumi. Ida, si enzali ni dangerous. Aguna detu mayeze sadi. Sadi kakaba manyaga gechika. Yenze tuli agumanawe sadi. Gula wo. Galia galia ni dangerous. Balime baga manyi nenze tuli agumanawe sadi. Mugwano galiga. Balima baba nima. Gano kega gwegoli gino. No, they target Chicano Gawa, woo, to the Agumana was sad, Munakaiba. Then now, Mukwan, one of your Supreme Kumang Kurimba, Yenzerashi, Mukwano. Bidibi bela biya kule diyo biya kwe su diya yenze na sidi. Kakoza beke kasambia mchibingo gambo tia. Agamba tia kingiloni yuge mbidizi kuduka. Banda bidabali mbidizi kuduka mganda wangi. Abe mbidizi banda bidi. Pamuita kingiloni yuge. Kakwaje mseluwe ngo gambo tia. Kwa le kuanga kori. Kusa kadi smart ogambo tia. Banda bidabali ya chinoni.

0: ono bamwita micho ku TV yo. Wamwe wali abayimbi oyo wewa mwoyo. Oi, simuina bayimbi wamwe na mabale temuina bayimbi oyo muyimbi ono mwana wawo ono wewa vena mabale wali bamwita micho ku TV yo. Ese boy aine linya lyeri libamu obaba sadde bali bafaji. Nebuza n'okwebuza nekati nkyali noonyerezaako natani kodi noonyerezaako nga nkyasoma primary kati ne second way yaggwa nebiddira nebiggwa kati nzuno ndi eno nkyanoonyereza kulinnya Bizimungu baali bamutegeeza ki ono omuyimbi bamwita Bizimungu lye linnya lyetuufu oligino ye Bizimungu nesebo kati wetuddaawo micho ku TV yo. Ukanya mubuzo wai. Herinya liyoligino ba yugwani. Omanyiba sadiba feyo. Tangu kila kulinya. Hela kwetu oloza. Omanyiba sadiba feyo. Kari mkabu ola ba. Amanyama nyage Chicago. Na yenga kulinya tangu kila o. Kari nono muimbi. Yasome langa kasozi. Kasozi wali. Ndagwe wali. Yasome langa ndagwa o. Kasozi primary school wao. We yasome langa. Ye Bizimungu chemu manyiko ono Bizimungu chemu manyiko mubaku banga ebikonde yali Bizimungu yagenaga kusomera ku mande nengo inzo galu akutano olokuba anti ava muku abaya akamala kulwana noli nakuboli agenda nakuboli agenda kutuka ekanga uniform inzo galu akutano. Anna,
1: eva njaki.
0: Mwenzo gamalo akutanu nenga lwa mande. Bizimungu yalwananga. Oyo Bizimungu. Kwaina yabalala basajja baita bakamya. Kamya kunsalo. Kamya. Ngali omulaba mwita kaddu. Kamya. Bonabo no bomu kitundu awo. Bizimungu. Hei ali mulala mu bikondi. Na inga lwa kubayi ye chimuyamba muwanvu as in opposite ye. Bizimungu ya lwana nga nagasajja agawanvu. Nga ya akomeno wa. Akomeno na inga ye wakubayi na wamuoka. Na wotegedeo ni mbobe ranzi. Nga guanyu miembo zenu. Na wotegedeo yali akubawo. Yali mumpi katika mga lwana nagasajja agawanvu. Akuba wali na otegedde. Chechifo chechi. Kama loku babwe kare kasuka kafumuka. Bizimungu. Aya Bizimungu mulabe duka. Kati wali wabasajja balabata kulange. Ebikonda awo. Kamya kunsala awo. Kaddu. Dadaki. Nga tuina kubaita Joni. Joni twasoma na yemu P6 sao. Twasoma na Joni kaddu. Ganda wange nga fetu ogera. Tuina mwaba kuru mkilasi. Joni ne kaddu. Nenga nga basi sinka nye kamia. Ngo uli dechi konde ishiri mwe jinja. Kahadi ono muhimbi ba mwita. Edinya ni origino. We wafeyo. Luenda ula mtaba kunsalo na baba ali. Wagulweyo. Na mabali waguru. Ewa vao. Yabu kila wafenoge na babi Bizimungu. Erinya ba mwita Bizimungu. Ba mwitani. Masanda mbuliza. Pisi nerozo baba mumanyi. Babuza Bizimungu ba mumanyi. Mutabani wa mzei na futari. Oyo. Micho ku TV yo. Mutabani wa mzei na futari. Na mabali waguru wali. Kasto itakupali shuwali. Kwe kerezia na baba ali na ugenda wali. Obo genze mba Bizimungu waguru eri. Awo. Hei womudia kuledi obudungo. Udia micho kutifu yo ugambo. Ndia ye. Ndia ye Bizimungu.

Leka mabulile. Nemo mjia kusisha. Leka sajia mwe. Leka sajia mwe. Kali kuna kunga ambye. Mbono kubambo no yebizi mungu. Chino chinga ambye. Hey. Sibu ya kari de kuredio ya doki chakasajia mwe. Emyaka habidi mwe tanu jina jale diyo budu. Simi yaka buwaka. Chino chintu shirala nyo. Kati kuna kunga ambye. Hey. Kati yechite. Kati shegeza engeri ya jali bizi mungu. Shegeza muganda we ye, ye bizi mana. Kati kwe gamba. Go. Gwesemo amanyo gaita malongo. Nchi bobaba muise Josefu. Omwana dako ya Josephine. Eh, ulinga ganti ono baba mwita Joseph. Oadda ko ye Josephine. Eh, ulibo baba bubaba mwita bali. Kati adidira ye nabali. Nedda zebu. Ono ye bizimungu. Eh, taina yo muganda we bizimana, badna. Yana bya mukaga. Eu kakoza beka. Ogwana guno. Kati ulia micho. Njagano ulia kati boboina oli mukwana mupya. Kati kanono kalango oli mukwano mupya oyagala gusoso waza omukwano gukule mangu mangu muno wo muweleza kayimba kano ulia chayimbya kayimba kano nyabula obanka ulidize minundi emekolu naku buli wempumula konga ndiawo nkajjadde mu teka mu kayimba kano mpola bwekava ako nente kamu akalalawo akalazala sikira boyi ah. Yagamba yenze micho ku TV yo. Tumanyi wanji kati tukatandike tuwange tutekemo ya kajambia kati tuwange ah.

yo bakaita bonnes gamunange kaimba ako kachali kapya kaise kundoza siri weeks ibiri weeks nga biri ndoza weeks nga biri kachali kapya bamweta micho ku tv yo bakaita bonnes ga uyo mtu wabudi jo radio abudu kori nebule dachi kabidi mwe mtu kori.

0: wakalani wama tuzinge majangwa denashi noti msafutano bili chenda mnana chenda mnana chenda mnana bana nyimbade mba suri li denyo na kwanzi nabagambia nche negata bili nabagambia negata bili ne yaluri owange wuhu iwanji njuku unyu
1: njuku unyu
0: oja jiulira
1: wawo
0: aha
1: Chumita.
0: Kasambia mchibinge.
1: Wangi
0: Nkare mkana hangi Mazima Gwerinda ko Basi tosi ke Kebu li joye kaferu Chigamye wamne basto sikafero ninga ya bas chiri kubye wamwe papa nina ho kati gwe gwe basto singa tuwagenda ku DNA hai zi kulaba oine ngeri Romain tuba tutambula nula banga liwese mu omukono ngo mukuru ngali ku stage ayimba basi to baba basi ngati wagenda ku musayi ku DNA so bango oli mwana wa mukuru omwana wa omugenzi gun aliwetwo omukono neri kuteeka ku mugongo bwete nula bila ddala omukuru ebisele byo ngali ku stage ayimba Kanange Jana liya mugenzi lino Wange
2: Balungu
0: Wangi
2: Wale mtueleza
0: Wale kujia kumina kosebo
2: Mbana wakandiedo kampu
0: Mbaga machie kampu uchi Esebo
2: Chima se kwa hile simo gene
0: Esebo Mkale mkana angewanda vila bali ya kampushi Wabale kulize mtu wabili joji Sai mkona Habeli sai mkona tuja Gwamunana siwe kili Gwamunana Gwamunana tuina mwente kateka nyingi So kale abela red and stede Gwamunana tuina mwente kateka nyingi Bachaliba nge Endongo ya kajambia tukena kujite mila dalamu gwamunana Tukena gende sai mkona Bale kula wadupa. Eneka teka nyingi ze tuina mguomu na anugu. Tuina mwente na teka nyingi nyoka bale kula wadu. Bale kula wadu wadu wadu. Bale kula wadu insonge izo. Angila zinonya. Owange!
3: DJ.
0: Wanji.
3: Agamba che wakajambi.
0: Baba ndi sinche dogambo ocha.
3: Wawa ye ndongo jituku yeze tutoma.
0: Me wawo.
3: Nyongo ya kajambi ya etawala.
0: Etawala.
3: Baba yo. Wetuna tuka mbili ya.
0: Wetuna tukira mbili ya binu msambu
3: Wetuna tukira mbili ya binu msambu
0: Eee
3: Aya yanga otisemo mtu
0: Vana kubigambo
3: Wetukira wale ni mchibitu nga vana baba Asitegera
0: Ngenso nga ndala nyo
3: Zebule kusima ereza siriveda ule miyaga
0: Ezebo
3: Kwa koneka koza beka mwanje
0: Eee Ogeze kari Kupare kuliza. Ina kusome sike na kumela binu bilio gomu nana. Enteka teka tulina nyi. Yoke nasoke lawa. Yukilanga basani kile chisai mukona. Teka teka nyi nji wano. Lava lava. Dari. Dabe chisai mukona kandabe tujia yodi. Kanda be jisai mukona wano. Angira nonyi jisai mukona tuwabe. Owange!
4: Waye.
0: Wanji!
4: Jechi.
0: Teri mukana ngogambo tia.
4: Ha, onlodi meya, kasa meme, senga bimedi.
0: Ah, gamba tia lodi meya.
4: Ize mwala nguwen kuhuli dizandi wano.
0: Hezebo.
4: Oto tuwabuze.
0: Tuwabuze.
4: Kute kundambe mumchala.
0: Aha. Uh-huh.
4: Ngena kundamba pili.
0: Aha.
4: Number
0: 2 banange
4: nambe mwari alikasa meme
0: kati bobo bobo gilo tambla na ka radio
4: ye
0: eh
4: namba 2 alibulanga
0: yo novu deyo
4: kati namba nabere bishenyi
0: kati oli wani ao
4: yakasa wazimete gele ndi chibanda
0: ewa nambe m
4: namba nya
0: tufude Olo wati hansi sawa mikuwa kutambula?
4: Mbade ziru vya sawa ukatani.
0: Eshegeza na genzo tandika nga nga wamo mwalidi zao.
4: Weba nyo.
0: Ha?
4: Ezu.
0: Panji.
4: Unakuru wango ukoze kakati chenzako.
0: Uh-huh.
4: Agalonga abadaka manya donaga singa nina kutetereza kubu.
0: Bona abadako gina kubateka manya kunze.
4: Ugwe
0: omu mtume kajambia
4: oku vili
0: chumita
4: we wale nyo
0: wow
4: kama chumite
0: etzo
4: kumia kawa na ulanga we wale nyo tuuliriza
0: dala
4: bishenye mwe wale
0: chivanda
4: mwe wale joto wale mkingi sayi tivale
0: njo
4: ya ya tuse
0: hee jindushari shilala nyo
4: tuwaza demu na wana
0: deka na we
4: Wait
0: up. Sajali no mugongo ngo gwa basi. Mugongo gulinga gwa baba basi. Baba basi cafe. Owange.
5: Hello ngo.
0: Wangi se. Wo bale giye kubira ko.
5: Ono promoter mambia kaziru kumwaro.
0: Go promoter mambia nawe. Ah.
5: Wajewe salongo mwendi
0: chia chidi uo
5: enda baba ugame chisalongo
0: mwendi mugana hangi sila tabu
5: uwe salongo
0: umbuze kubanga deni
5: na mula muna lina kenda kuzika na simo jacha
0: ibambi nga bitalate
5: mtawana
0: sorry
5: kamba koneko
0: yesebo
5: promota maka sila uwe abantu beka ziru kumuhalo
0: yesebo
5: ya mama wange naba kuza Josephine ama ganda bangebo nda nze promoter mambia kaziru kumuhalo
0: mkali bugana nge promoter mambia
5: tuja kula bagana sasa mwenja kukonako
0: mkali bugana nge yesebo wale jie kumina kuma mwita promoter mambia kaziru kumuhalo yampe yampe bie nyanja yesaba nga mtu asuwa Seba nali sabanga muntu agabanga agabiso mukono emikono ebiri nenda mulaba namulaba goba ita promoter mambia yambe byenyanja ndoza buli kimunga nga akwata dake eri kumputa walina akwata hino nga nnondoza nti omusajja gena kumpeza ekinyanja kimu nali okampeza eki ekivera nga kivera kidugavu bine evira biebi ebisatu bino biebi ebisatu nga kijudde ebye nyanje ebya buli kikabu kimuga kiri omu nga ate sibu n'obutono kiri ekyennyama tabadda naisa banga muntu agabana mikono ebiri ne promoter mambia wakinkolera ahali kye mbadde ngamba promoter mambia olaba otya nga okizzeebu n'okikola ekintu ekyo owange wangi
6: Tata wabali kwete kwanga.
0: Na wakuliza sebo.
6: Nikulaga na ye muna se.
0: Na fedutia sebo.
6: Oyogera ne moye kwa kwanga kate Julia Senko Malongo District.
0: Baga machikato.
6: Tata abatuze renkoma mulongo district twasalo juliriza.
0: Mm.
6: Radio na tame kwate radio mtasingwa radio nene kuba board up to border.
0: Mm.
6: Hata watu wezo kulonji mwotio.
0: Mwe wawo.
6: Iga mkama kumbi ya tata.
0: Nga kumbi ya bulonji zina tabu.
6: Okay.
0: Mpozi mwe.
6: Tafe tulikiri ya nyua vlo kuja kukuliza radio mtu wavlijo.
0: Mm.
6: Radio. Ito asingo kulize nyua no.
0: Mm.
6: Ate radio akalime uka kutukira.
0: Mm.
6: Ila auto teri anzola jindi jako tata.
0: Ate uve ukulege. Waa.
6: Ate usula kubawo zile wa tata.
0: Uzege ila.
6: Nga yerwedi atendele.
0: Hmm.
6: E tata kakati.
0: Nsebo.
6: Nikisanti mene kubantu bange.
0: Hmm.
6: Toko kukirako abantu bange ave nkoma.
0: Hmm.
6: Waluo breaks na ireze kilebeda remi yaga.
0: Hmm.
6: Waluo sengo kakuina sani ni kamenya migo.
0: Hmm.
6: Waluo na bose mbizi kusaruni.
0: Hmm.
6: Kodi alinkoma.
0: Hmm.
6: Chakwa emali chatuaka.
0: Ezebo.
6: Sabi chalise chatuaka.
0: Hmm.
6: Aba tutebe nkoma. Chalutuaka muwanji musubiro kalagala. Jeti mebona tahata.
0: Hmm.
6: Imba tumideko nyoze mwe kwa kwanga katujiri ya senkoma.
0: Mkali mkwano wale kujie kumina kemu tuwabili joradio mdundari kabali ya mkoma luengo. O kujie kumina kwa baba chakabi. Wale kujie uliza. Jima jangwa na nachirija. Hello.
7: Sipa DJ Uganda.
0: Wanyi sebo.
7: Wale kuweleza.
0: Wale kujie kumina kwa.
7: Ago mateka nze kuki.
0: Hmm.
7: Jukato ogo ntumbu de radio vudu.
0: Ezebo.
7: Anti tu. Radio vudu at 25.
0: Dala.
7: Kichanga tani kategera nji uli la nakati yekona.
0: Mazima dala.
7: Ambavu zeko.
0: Ezebo.
7: Msiramu alimu Kosovo.
0: Hmm.
7: Waluoka mwayo gwa gwanga katajuri ya senkoma.
0: Hmm.
7: Sajia waka baka sekuvulu alimi nyinya.
0: Hmm.
7: Oli ni esenyange.
0: Mm.
7: Watuze veka togo ne nyondo. Babe lako ku radio vudu nze kuki.
0: Mkali mkwano kuki. Banda bide nyo kuliza radio vudu kuki. Ena kusume nsikena kumena ngabini mbili mwezi kwa munana uguja. Ngabini mbili mwezi ugujo kwa munana. E tugena kumena muda best of DJ Raga Emma. The best of DJ Raga Emma. Tugena kumena munyendo wano. Kukatunzi wa kismotera ndi kilabu. Mm. Walimu misali. Munyendo misali we tugenda kupera the best of DJ Raga Emma tugenda kupera misali munyendo ku Katunzi Relax Motel and Club kale no baba mubereze dan rode ina kusume zikina kupera abiri mu biri gwa munana abiri mu biri gwa munana Katunzi ku Katunzi Relax Motel and Club munyendo we tugenda kupera kana bezi kujja kubalo akumekanga abiri mu biri kujja kupera lwa mukaga kujja kupera lwa mukaga babiri mu biri gwo munana tugenda kupera wano munyendo wali mu misali misali munyendo Katunzi Relax Motel and Club the best of DJ Raga Emma super big Uganda wendongo ya kajambia tuino kujite makoro ensonga zitambule. Mm. Kale no mje tubewo mje tumbelewo chali wafe nga umbi manyi tutambude na ye mundongo ya kajambia je tubela na ye mu DJ Raga Emma wetwali mwerwenda ula mutabao tu wakajia we mirunji jidi mweme Raga Emma jidi nga mwesa tuwa mwebili nyinga buwe tujia umundongo ya kajambia tubela na ye DJ Raga Emma kale no mje tubewo tutemeteme ndongo ya kajambia the best of DJ Raga Emma aya atiwe tunavawa na munyendo nge na kusume sabini mbili kati atenga abili mutano ngabili mutano ugomu nana mamizi sporti mutaba ngabili mutano ugomu nana mamizi sporti mutaba tuja nge na kupera uwawe nsonga zisasane supabije Uganda ndo uya kajambia tuge na kupera mga Merida concert trusilion abantu ba wali nkundu wa mukayaga muga mamchamu wale kuliza nkundu wa mukayaga mwale kuanga mjie kumila kwa mwana wawo bamu ita trusilion azali weyo kare na tuge na kupera mutaba kumamizi sporti mutaba ngabili mutano Roughneck Entertainment Super Bija Uganda, tuino kujite maindongo ya kajambie ya radio budu.

0: yu ye radio mtu kumia kabili mwetano radio yu mtu wabulijo
1: basaba nivanyabo abatu uliriza mbaniriza konyo kuprogramu ya feyoro na kuorwadero era katonda nsaba tumweba zeko buli aliwoli jisa emikono mumaso katonda mweba ze kurokubanti akusoba ze seza okuli ya programu eno era gowe nabaddenga atoloto mango gamba nga webuzo gamba ne katonda njagala ekibuzo kijje olero kubanga ya kusobozeseza okuli ya programu eno jemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu owenjawulo muganda wange ampuliriza wendi wano nkyaziza ajati maimuna ojja kuba otegedde kyenjogerako ate mwana wato nerinyali nyongedde okulyetegereza lifaanana mu kusente maimuna mulonja huliriza kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga kkiriza gaana bannange embeera mbi ebintu bitabuse buli kyotetenkanya tekikola yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empyo ziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe bipya kitegeeza nti waliwo bba abamanyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali ajati maimuna
2: ebyange
1: biba biwedde nsaba ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza
2: abatuuliriza mbalamusizaako nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya mukama waffe Allah assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
1: ajati maimuna
2: wanjisebo
1: embeera nawe ogiraba
2: embeera njiraba
1: bintu nga bitabuse
2: embeera
1: abazzukulu bo abaana bo tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti
2: embeera nange njiraba naye embeera oyina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka eriyo agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala
1: kituufu
2: naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo kaakati olwaleero bw'omanya nze ajati maimuna ekyokkola kiba kiwedde
1: weewaawo
2: oba ojja kugaggawala oba by'okola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'ommanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi
1: nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu
2: ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ogambe nti ajja tingenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove ejjinja linyove foti kasito nkubira essimu yange
1: kiba
2: kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira
2: wokifunirawo
1: woli ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna yesebo
1: nze ajja tekisinga okunnuma
2: yesebo
1: oba abantu be nsinga okufaako be batalina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano
2: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 07200755 ne 07601 046253 07200755 ne 07601 046253
2: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'oŋŋa nti ajja ti nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gyeziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: ajati soko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
2: yese
3: 0720 00 5 5 5 ne 0 5 6 9 5 2 5 3 0 5 0 2 0 5 5 5 5 Nezro msanvu mkagemu, zero ne mkaga, chenda mbili, atano msatu.
2: Nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyu lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakabira nagamba ajati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa landilodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mkasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule nyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako kyokolawo
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kubidde nakugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola ng'ali mu motoka alimu n'abaana be
1: akasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulyangaoga nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
1: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
1: tosinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente
1: ne mukyakyo otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: ajja tizituddire munko
3: 0 7 0 2 0 0 5 5 5 1 ne 0 7 0 6 0 9 5 2 5 3 0 7 0 2 0 0 5 5 5 1 ne 0 7 0 9 5 2 5 3
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yazinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye nkugambye gwe nkubira bukubizi ki
1: simu
2: onyinyonyoye nti ajja ati kino kwetaagisa nti ate ajja ati sirina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate obanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ngambe nti ajja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0 7 0 2 0 0 5 5 5 1 ne 0 7 0 6 0 9 5 2 0 7 0 2 00 7 5 5 5 ne 0 7 6 0 8 9 2 5 3.
1: Tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna
2: yesebo
1: nsabo kilize sima nyo vode una atusobozesa nenge nakusaba abantu mwena bali wano we maku wado mzindaro okozese dakika biri ekinene ne bano basobola okolachi okubuza ako kwa ajati kubanga aba mwetaga muri banji kasoke no mchalo no ye yasose wano nga inzo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nao guo muku badi bagama anti ajati yakuwa neto mula bangako
2: chikiriza unu gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo muti mpulia na umutu mne mime yonenju kumira simanyi mukazi gwe cheninza kukua lagenzi kula bangako unjako kutegerira kusimu nsebuye bibi yange mwengula na hiyo mpulia mameme gona gankuwa gana mpulia
4: nga kubiraji
2: kakana nzibwe ntu wengula
4: bana angaja sima imuna
2: wanji nyabu
4: kwa kubala kocho nache ngamba ncho vachi no vachi nzikiriza akasumuluzo kana mkakuwe uwevu
2: ngavira uwa
1: ya mwoto kezo lazi bako la chitumpu
2: bana mala ufikum
4: chama zima mchalo ya chuso vula muwa
2: ya gana kuwe ye
4: kechimala ne kadi yinu
2: kadi
4: ukafasio dalanti chi mzibwe natege den
2: Mungu akongere
4: bulijondo utakulabako beka katono kenkuwa kubyenina akokensoba de haja tinemba densa okasime kubanga nkaje kumutima
2: ne yanziza mkwano ne
4: yanzira kyendi kuwa
2: kisingojozewo balaka lau fikum
4: nizokutegera
1: kole birungi asimibwa
4: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali maze okumira nga manisi chainza kudanguru
1: bambi
4: nenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga nyaga twezimbe naye nga talina okiddako yadde atize naina omugabo gwa feyo mukyali Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwako kyebatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
4: mwana musajja n'afa
1: miaka munana abana babachali batoto
4: aha ayi twade tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera wekasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga jenalimu ati family no yagolo okuka eyo omusajja nga bote bachikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wabulanga boba gamba chimu kwata omwana wo muve bintu byo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mama
4: ne bango bana abana baga nabana bawuli yangu ngambo sibabwe nengezako nwanenga omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe eyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era ekyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyale Masaka kitege embeera nenyinza mange nambuza cheche
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye muna atsonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embeera ga inambuza shine mugamba omusajja nga buyafa family ngo bimu bintu wadda kagatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga taina kya kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bobo ine bizibu n'otulote tujja nakabanga emisana nekiro mama yali aina wakadale waka nanga amuna yera nga ontulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba neju so na kulina sinka no musajja neju so na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba nayo manyi lwakitova ako mu kyale eyo waki inoja nondaba konga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankweleze 15 olinyoje nebanange mukama nga anakujukira mukama nga anakubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
4: mayi muna
1: kwagamba owulira erinyalye no uliranga nobula mbuchuseke sawe yo ajati mayi muna
4: ngamba nebuli jompulira abantu abenja olu nayo mutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabu kubisimu ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadde
1: karubiye
4: neka ngambye kubabu kubisimu atengene wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubabu kubisimu sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nokubira
4: ajatimayi yes nemukubira nemugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobuganga
1: ndi
4: maziga nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba kunkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzi gye buzo nkwateko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubirako airtime kwono omukyala kitegera bulungi nengamba nene wankubadda ngambe kiwudde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange nanemera ko linnyojje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
4: imagine just neegane hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gye nagikwata kwenakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu omutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
4: nensobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira
1: ddala ndaba
4: okwogeza akatengo si muntera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
4: nga ensi yonna kwegamba ninga girina mu ngalo zange ttaano bannange
1: kiriza omwana akwekuhaga
4: bannangeyonogumaye nze munange nze nebaga kasita onkubira essimu yenze kasita okuba essimu yange ekyokukola mba nkirina wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kugamba simanindya
1: wabalikusima mwana kono mulabye kwa naye abalala kati babo bali bweru
4: mubadde babusa busa nange hajati wabalikusima mwana wange wabali munange ebyenkola sagala mukabe
1: tweyanziza bannange tweyanziza nabagambye dakiika bbiri bbiri otute kumi katufuneyo kale ne kumulala omulanja atuwuliriza yoyo ajati mayi muna ebyo byakolako kafuka kazannyo ke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munanga batuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
3: 0720 007751 ne 076 0 6 9253 0720 007751 ne 076 0 6 9253
4: kwe nkubira bukubizi simu ya totawaana ekyokukola mba nkirina kuba mmanyi ekyokukukolera kasita onkubira essimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali waakiri
4: kale naye ajambuzeeko
1: akasabosembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuzeeko mu sekendi 27
5: oweekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mukyalo ono na ye nsanyuse nnyo okubeera nti saawa zino ndi wano wetutudde aja ti nsanyuse okulaba
2: kale sef
5: osiibyo tya mama
2: bulungi sef oli oti eyo
5: jendi mama
2: bitambula bitya
5: amazi mama tofu mama webali kuweereza
2: amina
5: nalisi kisuubira
2: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde essimu aja ti kino kinnuma njagaloddemu onkubira essimu ngungamba aja ti ndi bulungi essanyu lyange
5: ebintu byenzize nabyo sonde kubiyingiza munda asikali angambye bisigale ebweru gwembiretedde bwana amaliriza okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo
2: yes,
5: nsaba emotoka ebireese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda na nempasa omukyala naye bano abakyala abakulukulu betusanga musanze mu kkubo onoolowooza ofunye ki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyaabonya omukazi yambonyaabonya ne alamu ne zituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana n'abeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala n'amalako emirembe paka bwe natuuka okwawukana n'omukyala oyo bwe nakubira ajat essimu n'angamba omukyala omaze naye ebbanga ki ne mugamba maama omukyala amaze naye emyaka ng'ena n'angamba omukyala yakuzaalira omwana konze ye n'agamba omukyala oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu si nnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: nga jati yakuwabui magezi
5: ajati maimuuna enamba nagifuna nomufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasitakugamba nti mwana wange okubya essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kye nakola olwaleero obulamu bwange si bubi
7: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba fe batubodde ajati agaanye
7: budde
2: bwebuganye
7: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 07200755 ne 076 0 6 9 53 07200755 ne 076 0 6 9 53
7: kajati kagambo nga kambo bili ngo
2: tukiba kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba banne abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubiza essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu twakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 07200755 ne 076 0 6 9 53 07200755 ne 076 0 6 9 53 07200755 ne 076 0 6 9 53 0 ne mkaga 9 2 5 3 0 7 0 ne 2 0 0 7 5 5 5 3 ne 0 7 mkaga 9 2 5 3.
1: Tweyanzanye gauna jawuliriza siinza kusoka wao ajati bwayogera nze sina kyenziramu nyongera okwebaza mwena babaddeko n'okuba kutira nti temutwala bigambo byajati ng'ebyokusaaga mugende mukube esimu abayambe mbagaliza okubeera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tunde waguluwazo
1: faba tunde waguluwazo
2: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo

0: Chinta buli chowu imba okuteka mumundu za weekend chumbiza wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa elimwe yokumacha budde bwa kumaliri webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye Head 30 wano ku Radio Buddu.
1: Gwe munnanga ayina omugejjo, fuba okulaba nga buli lunaku onywayo giraasi z'amazzi agabuguma waakiri nga nnya. Kino kijja kuyamba okusala amasavu mu mubiri, kwagalisa obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Head 30 wano ku Radio Buddu. Ekintabuli ekintabuli ekintabuli ky'obuyimba

0: tuina candida tuina nebuno webaita bacteria oli agamba bangami na bacterial infection ninga tategedde fetukola staining oba tukebera amazago swab swab wetubulira wetuzula mu kye tuita yeast yeast tuwa tumanyi nti oyo candida bwetuzuulamu oba ne bagamba basilayi ziri bweziti ne bweziti tumanya nti alina bacterial vaginosis. Kuba we bacterial vaginosis olumu asobola n'okuleeta nga meeru naye nga gawunya bubi nnyo. Oba n'osanga nga gakalalesi naye nga gayiika era mangi. Kuba ne kansa w'omugo naba n'akikola. Nigaba nga gayiika ng'empala etoba. Etoba nga tolina tugenda mu nsonga zosigama nti omwami waali gw'olengedde n'akuwe. Na kuchamula na ine gai kanga manja tinga gawunya bubinyo. Yes, so ebintu bino byefaananyiriza nyo nyo nyo. Chovola ntuga mbaba chala nti genda tukebede. Kuba kansa umagwa nabana ate yetu screeninga buli miaka 3. Tabera wabuli dachika kuba ate kandido sobulu kumulwala kumpi buli mwezi.
1: Yeah.
0: E, na yate kansa umagwa nabana tu screeninga mulundi gumu buli miaka 3. Kiba kyandikuyambyeko n'oba nti bwe kijja ng'obadde waakava tugambe kujjanjaba kandida naye ekintu ekyo nga kikyaliwo ojja muntu oyo n'ogamba musawo ekintu kino najjanjabyeko bannamira eddagala oba mbadde nnabye nkozesako naye era enjawulo tekola ki
1: teriiwo
0: ate ne kansa w'omumagwa nabaana simwekebezangako kuba abakyala bwe tubagamba okkebera bakitya nnyo naye nga kiba kisingako okumanya
1: n'omanya
0: nti ndi mulwadde oba siri mulwadde ate ekintu kyokola omulundi gumu mu myaka 3 tekyandikutiisizza ekyenkana eddaawo
1: n'okumanya nga bukyali n'ofuna solution nga bukyali
0: kituufu
1: tuli ku radio budwadi ey'omuntu wa bulijjo enteekateeka ya musawo wo twogera ku cervical cancer tuline mutawo Imi okuva ku Mary Stopes Masaka branch musawo ntwala budde ki mfunye obulwadde obasabiko kansa ntwala budde ki okutandika okulaba buno obubonero
0: bwe tuba tufunye obulwadde buno oba kawuka kano mba nandi kugambye nti kisobola n'okutwalira ebbanga bakyala bwe bajja mu ddwaliro tera okumubuuza kimaze ebbanga ki bwe kiba kyatandise eggulo kisobola okuba ekirala so yes tusobola screeninga bw'obanga obadde tukikolangako tewekebezangako tusobola okebera ne tugaya kino katusooke tukijje mu kkubo lyaffe tumanye buzibu ki obulala omuntu ono bw'akola ki bw'alina naye waliwo okusanga ekintu ng'ekintu ekyo maze nakyo ebbanga myezi myaka oli nagamba nze nali nakyesonyiwa nga mmanyi obaaye oba kibaawo kijja buzzi nekigenda kijja kyokka nekigenda kuba ojja sanga nga obubonero obumu bujja ne bugenda nga togenda sanga nti amazzi ago ga brown buli lunaku nga weesanga nti omwezi ogumu gajja nnyo omwezi oguddako n'obanga ateredde kubanga oli mu kujjanjaba ebirala jjukira akawuka kano kafiidinga ku kiri mu mubiri tugambe oyinamu obunafu mu mubiri kaleetera nnyo symptoms omuntu already ali obubi naye ate bw'oba ng'oli bulungi yinza n'obutamanya kyovaa kiba kirungi ne tuscreeninga kuba bw'oba nga tolina ndwadde yonna ya bukaba wansi eyo eri mu kutawaanya oyinza n'obutamanya nti akawuka kano mwekali era gw'osobola okuyitira mu ddwaliro n'ogamba nsaba bankebereko ne bakebera ne bagamba mukwano nga tulabye sayini n'ogamba musawo nze mbadde sirina kyempulya mpozzi 2022 nabeeranga ne bba wange nga ntera olumizibwa nga tubedde naye naye kyamala ne kigenda kyova olaba abuzaabuza oba alemesa omuntu okujja mu ddwaliro okwekebeza ye mukwano
1: bw'omusanga ne sayini eno
0: yenyo
1: oyinza okugamba nti sayini naye nga obulwadde bwennyini tabwina atandikirawo obujjanjabi
0: So bwabanga omuntu tugamba abadde avundula amazzi obanga alina kano akasuka ennyama eri mu kuvunda naye ne tuscreeninga nga talina kati ebirala ate ebiba bireese ekizibu ekyo tuba tubizudde era atandika treatment n'agifuna wabula tuadvisinga nnyo nti omuntu wabanga oredi ali mu kutreatinga ekizibu bwe kityo bwabanga omwami asobola okitegeera obeera naye ng'ayambala kapiira bwabanga ya n'obupiira tabwagala kiba kirungi n'akwesonyiwa muka akabanga amazzi ago amakyafu oba obuwuka obwo ne bumala fuluma kuggwayo munda eyo nga tannaba kuddayo kubanga ate iye kamubeerako
1: olwo iye oba tomusindise wala lolowooza
0: anti kye nkugambye nti kati abakyala omusanga ng'ajja kugamba nti natandise eddagala leero naye n'ekiro ngenda beera naye n'osanga nti kyetujjanjaba kyazzaayo kyetujjanjaba kyazzaayo kyovala era abaami be basinga ennyo okutambuza akantu kano nti tebalina bugumiikirizo obwo okusooka kwesonyiwa kumala akabanga bw'akwesonyiwa era jagenda ewa naki
1: tajja kutuulira
0: jagamba gwe oba oganye kankuleke wiiki yo naye wiiki nga ndi ne site era ngende ewa gundi ekintu bwe kityo yes
1: okay bani abali mu katyabaga okukwatibwa obulwadde buno obwa cervical cancer.
0: So abali mukati abaga mu luzungu babaita vulnerable group oba abantu betulina okwekengera ennyo olumu tuziyita risk group muntu ki ali ku risk waliwo abantu abanywa sigala n'abakozesa ebiragalagala mu mwenge omaze emyaka n'emyaka ng'ebintu bino bikozesa antera nnyo okunyonyola abantu nti ekintu kyetuteeka mubiri kinafu ya mubiri gwo kubanga wekituukira ofuluma nga bw'oba okanyweddaawo ng'okawulira nti kabadde kazibu kaakumira kagenda yita mu byendabyo byonna n'ebintu byonna ebirala nga kakanga bw'okamize sigamba nti bw'okimira okyerabira wabula kigenda zibuwalirwa okufuluma ate wekituukira ofuluma kiba kirina bye kinafuyiza munda naddala ng'okikoze okumala ebbanga eriwera then ne tuwa n'abantu abalina eddagala libamira nosanga omuntu otugamba ali ku ddagala ly'akawuka akaleeta mukenenya oba akawuka akalwaza hepatitis B kano ak'ekibumba nosanga nga lyaliko oledi ekibumba kye kinafu ali mu kukimirira ddagala ate nga ne ka HPV kazze kasonga omutwe omuntu oyo naye asobola mangu nnyo okufuna akantu kano oba akawuka kano then ekirala abantu abateekebeza oba abakyala abateekebeza nti ekintu kino osobola okuba ng'okirina nga tomanyi ate nga siga nti omwami olina omu ng'otambula kayina oba weegasse ku buzibu bwe tulina obw'abaami baffe obutayambala bupiira nawe obeera weegasseeko nti ate kati ogenda kuwa bangi ate nabo batwale ewalala kyekyo kyosanga you're not screening ate tulina ba multiple partners buli kiseera tulina omuntu atutakulako buli kiseera tulina omuntu atutakulako waliwo n'abaana b'osanga nga tugambe oli myaka 22 naye nga watandika okubeera n'omusajja ng'olina emyaka 12 oba wakeera yes so bw'oba wakeera nnyo okubeera n'omuntu oba okubeera n'abasajja omusajja yakeera okwambula empale naawe obeera ku risiki y'amaanyi nnyo okufuna ekizibu kino ekyandibadde ng'ekisembayo kyetutera nnyo okunyiikira mu bakyala ne tumugamba nti owaayi tolwawo nnyo kuzaala naye ekyo tukigamba ne baana bafuna ebizimba mu nabaana nabaana eno yatondebwa kuzaala yo bw'emanya nti kati otandise okubeera n'omwami eba etegeka buli mwezi bw'omira emergency pill ng'egira nga n'omwezi ogujja etegeka yeba eyagala mwana so gy'okoma okugiteeka mu mbeera eyo n'oginyigiriza n'omala ebbanga ddene otuusa emyaka 36 38 tofunangako yadde olubuto batuuka te ne bakebera ne basanga kansa mu mugwa n'abaana kuba ajjukira obadde weegatta naye ate nga tozaala n'abaana ngeri awo terina kyekola yadde so nabo babeera ku risiki y'amaanyi nnyo okufuna akantu kano yes
1: tuli ku radio budu radio y'omuntu wa bulijjo otwogera ku bulwadde obwa cervical cancer oba kookolo w'omumwa gwa nnabaana tuline musawo ime okuva ku Maris of Sins kiriza tusooke tukole ku nsimbi z'abakama baffe katono tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era ku bulwadde buno obwa cervical cancer.
2: Uchafune bikwata kubulamu wo na bichibi olina okukola okubukuuma nga bulamu wano mu program musawo wo ku radio y'omuntu wa bulijjo. Ejipia chichino. Nga tuja kusemia kabili mwetane ya Radio Budu. Katitukule tende programo. Chwejuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Mwetuke dokchali zabantu wabe nja ulo. Nga bongi na kwebio. Jibama nyiku Radio Budu kufalu ya tandika. Okutuka ledo nga tuja kusemia kabili mwetano. Omuri abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Okosakaba ulizaba ya bolu lango. Abazaba jiuliniza na okujiko bedede bangalio na. Ngo mtwejuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Kachama tuko kuredia yo. Wanti enoto ina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfu de wa Radio Budu. Abakoza baliwe jikole deko. Wamune vya nagwano vya zekolo. Kumale miaka abili mwetano. Omuli okchuso mlambu wa bantu. Nebila lantoko. Ebibyo na mprogramu.
3: Tijuka nye miaka abili mwetano. Eja Radio Budu.
2: Buli wa sandi wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtu ontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana ku Radio Budu. Radio yo mtu wa abuli jao. Program tujuka nye miaka abili mwetano. Eja Radio Budu. Tutu ina ina. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Tosubo wa Lodi Kapu banga. Bidi ya bidi mumukaga. Akasa nyoka Uganda kapia. Muku betting ya mipila ja wa Lodi Kapu. Obajite Uganda zotest wa Lodi Kapu betting show. Eno nga yakula gibu anga buterevu. Kusanyuka primu. Wamune kumakula chika. Kustate muziku kaa. Tosubo bukodi omuku bettinga. Ama uli na masuku wa Lodi Kapu. Ukusakebi sanyiso kufamu basere bubo. Naba kukumkusiba kapapula. Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi. Katichari yo mkutu. Bangabeti.com. Wewandise. Juza mustate muzinga promo code yo. Obeiromu kwabo. Aba kuatibu wako. Gabane mipila jojo subi lanchi jejina wangula. Olunyumilo kuspininga. Oba kuchange chuma kubwedele. Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro. Walodi kapu banga bia bimu kagao. Eteke buwa mwamanyi. Banga bet. Bettinga nobufunanyi zibwa.
4: Abaka zile health products wale sengiri eche unyo. E inzo kutere zobra mbuo. Bakulete dekaze lemon green tea drink. Gwebasa gula majani agachi lagara. Enimu echigaji. Ogono nga guya amba mkuruanyi saplesa. Kokoro halaje. Okumala mwobu tuwa musai. Kokuzibu kule misua. Balina kazire orange tea drink. Gwebasa gula michungwa. Zikaroti. Amajani agachi lagara. Iranga guno guongera amanyi mbasirikala abo mubiri. Wenyo ele kazire products. Ozebu ja obra mbuo.

0: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza program musawo wo tudinga n'olw'omukago olujja wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ezokumacha budde bwamanyuka webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
1: Gwe munnanga ayina omugejjo, fuba okulaba nga buli lunaku onywayo giraasi z'amazzi agabuguma waakiri nga nnya. Kino kijja kuyamba okusala amasavu mu mubiri, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Oniye Muzei Kakumba wano ku Radio Buddu nga kutusibwako Rokobo.
2: Rokum, amaanyi gaba wanguzi.
0: Alo mkulu seo banyabu.
3: Mwini yangu liye Muzei Kakumba nga bulijo mkulu naka ni wa jesu mreslozo ya fertilizer.
0: Mpulide mu fertilizer no mkulu.
3: Ashi katili linya ya kampuni.
0: Linya chi?
3: Irisose.
0: Omukulu?
3: Wanji.
0: Omukulu?
3: Nze mwagede.
0: Hii.
3: Ngambi jesu station fertilizer.
0: Kati ya te fertilizer?
3: Nanti kula kubia bijimose gundi mviri.
0: Wabula tuwile kesi kutege.
3: Nanti ulida abubu waba yo mtuwe yunga inechi wala hata mugendi nze bijimose ambina. Mviri tuzi jayo jezaga ni la munda.
0: Mzei Kakumba wana kredi umda kutusi wako. Rokobum.
2: Rokobum. Ama andika aba wanguzi.
4: Akawunga ka Buddu Super Maize Flour karunji kawomu keru bulunji atenga kasunsuddwa ebyuma ebyomulembe kekebejjeddwa abakugu era nga kali ku mutindo gwa nsi yonna. Oyagala kasomero ka hoteri ka kulya waka oba ka mukolo, akawunga ka Buddu Super Maize Flour kyekyo okuddibwamu kyo gwaketaaze mu butono oba mu bungi kajje ku dduuka lyabwe mu nnyendo ku mukono ogwa ddyo nga wakayisa ku stage ng'oyambuka okwolekera ku welokamu oba osobola okwegera ndira ku factory waliye kabale bugonzi. Akawunga ka Buddu Super Maize Flour kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited. Bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana.
5: Abakazire Health Products bale sengiri eche unyo e inzo kutereza obulamu bwo. Bakuletedde Kazire Aloe Green Tea Drink okusogolwa mu kigaji nga guyamba abalumizibwa mu lubuto, abalwadde abasukaali, abalumwa omugongo k'omusujja ogutatadde. Balese ne Kazire Vit Fruit Juice gwe bajja mu beetroot nga gunono gwongera obungi bw'omusaayi ate nga guziyiza n'alusa. Wenywere Kazire Products ozze bujja obulamu bwo.
6: Byokunywa bya Kazire bisange mu maduka gonna mu ggwanga. Obulamu obulungi, obulamu obweyagaza.
7: Munnange Richard wewale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
8: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
7: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguzeewa naawe.
8: Gutu nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajjira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriisa kya vitamin 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa butto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
9: Kwa mwami, na hene ene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonna ya chidagala, ate nge jude misoli, nge chalocho na chijogeda ko.
10: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri, obe kubeto nye, obo msana guwase. Esanyu ya mirundi ebiri mukwano, muma kungula, tuje kutuali vikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
9: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ubinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu, guno omulundi, ngenda kakasanti. Tutereka waka male waka.
10: Yee, mkwano gwange. Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
11: Okufuna makungula gamanyi. Emisoli jikubisamu emirundi ebiri. Empekeza kasolezo mutindo gw'ekitalo. Ejigumire echeya. Ejigumire ndwedde. Nebikola ebirungi ennyebi ente. Simba ensigo ya kasoli ya bazooka. Esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu. Nga kati esangibwa maduuka g'ebyobulimi ageesigika agakulya okumala.

0: Nkwaniriza ku radio budwe yo muntu wa bulijjo mukama ebali kukuma ngoli mulamu 12 zokazi ezakayita ku ssaawa 5 ezenkya ya leero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa musanvu omwaka 2026 lunaku lwa mukaaga tuli ku radio budwe yo muntu wa bulijjo ku 9:08 katunyize 8 mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka mwetu sinziira ne tukutuuka ko gwe yonna gy'osinziira okutuwuliriza omukutu ogwo gusaasaanira Greater Masaka eno yonna budwe eri eyaffe eyedda oba Masaka owaffe owedda ne budwe yonna okutwaliza awamu n'ebitundu ebitwetoolodde n'abali ku 9:05 katonyeze 5 mu kibuga ekikulu eky'eggwanga n'ebitundu ebyetooloddewo ne district zonna eziri awaawo zonna tuzibutikira tukozesa omukutu ogwo gwa 9:05 katonyeze 5 omuli ebitundu by'e Mubende, Mityana, Nakasongola, Nakaseke, Luweero ebitundu by'Entebe, ebizinga ebiri mu nnyanja Nalubaale side eyo ne bitundu bya Wakiso, Mpiji, Mukono, Kayunga, ebitundu ebimu ebyejjinja awo na mutu funira ku 9:05 katonyeze 5 mwebali nnyo n'abasigadde mwenna abali mu nsi yonna muli ku www.radiobuddufm.com eno ekinanjo kya nkimize nze ajuma tuli fenna mpaka sawa zijja kuba musanvu ogw'emisana tugenda kulonda abasentebe ba LC1 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwe tulimu jukira leero 11 28 tulonda abasentebe b'ebyalo nayagadde tutunuulira obuvunaanyizibwa bwa ssentebe bangi beesunze okulondebwa n'okwesimbawo beesimbyewo era bangi baagala okufuuka abasentebe b'ebyalo naye ekyenkakasa batono nnyo abamanyi obuvunaanyizibwa bwa ssentebe obutuufu abasinga mumanyi ekintu eki kimu kuteeka sitampu ku ndagaano no yaine ebbaluwa yonna gy'ayagala alina byayagala okutambuza alina gyayagala okulaga kyeyamaani wasibyo kya ssebo nteeraako ebbaluwa 15 nasembayo nga ebbaluwa ya ssentebe ya 15 eri ku mmeka kati sitaamu
1: kisinziira ssentebe
0: kati ndozaako nako tujja kwogerako lwaki ssentebe omu asaba 5 omulala n'asaba 2 ng'ate bali mu ggwanga waliyo newe 10 ng'ate tuli mu ggwanga lyerimu kakati ebyo byonna twagala kubitu naye n'ebintu ebirala bingi nnyo ssentebe n'abeera mu kyalo nga ku maka agali mu kyalo okwo ebitundu nga 5 tebalina kabuyonjo ng'ate ssentebe n'abeera ku kyalo nga kuliko abaana sebo abatasoma ate oyinza n'okusanga essomero lya UPE liri ku kyalo okwo kwennyini naye nga ssentebe kwali nga abaana tebasoma ssentebe n'abeera ku kyalo ng'abantu tebalina mmere naye nga ku kyalo okwo kuliko abalina n'amataka agazise

0: Show you dear Manu.
1: See Manu. Manu Baba. Manu Pu. Manu Pu. Kakati. Nzuwe nakulira. Wabanga ya idize chalo.
0: Zichari yunai.
1: Nanti jeni mukubuza. Basentebe. Mwabata sula koza sa idize chalo. Yiga Muhammad ndi waku senyangi. Yeah. Banza ala senyangi kati nzuwa modi kumbu. Kati ata idize senyangi techa ankulira.
0: Yeah.
1: Kuba sisula yu. Wafiji bazala. Na higo nusanga, kucharecha fawe senyange, natuka kesira nga banduwa gaboboku kida sawa bili ezechino, habana bako utaimbwa. Na inga bako utaimbwa atiba famutawuni. Mm. Nigo chairman, uyaga bako ngele chisanja, chicho okoze we chisanja chue de. Nuruwecho tu sababa abantu bafe, chairman uvunaizi wabwe, echisoka ba chairman vivasizo kulete entalo kubitundu. Abantu okwete mama jambia,
0: zitia.
1: Kubibanja nitaka.
0: Abo bachiamani tuva
1: wali bachiamani bafuse ba block
0: abo bali wakati mucho
1: musanga chiamani nomuleta ntinzize neiga anguza ekibanja ekyo mugenzi na chibuka Ted chiche chiamani aganti nemba kwa na mpaka milioni 10 chiamani atwali mitwala na nampa na tanu ganga gaba block
0: nakubasita
1: waita umwezi kumune wajaba lana ngana boche batunda ngumwana agenti oli akesi chiamani najukola Naganti bwana ja mumwe kalaka asinzi njaga analyst abijukira. Gwe chama ndabwo kole dagane.
0: Njaga mastamp njingiri.
1: Nolwecho. Nicho kubichensa ba amateka gobwero sigutgachuke. Ichisanje kine kiweddeke kya bachama. Chama ni abade yakole milimi 3. Atamu semateka tekirite chikirizwa. Chama ni ye chama ni yakola ya teka ko stamp. Ye muandisi. Ye wa maulide. Hii, chairman ni umu alati atambla ni stamp ye wana. Ni ingo amateka gagamba. Ntibobo gendo kwa buluchiko lunalu ino kubawo. Naba chala abawo. Nuluchiko lwa chairman ya bantu wa meka.
2: Batali.
1: Ila, chovola babaga 10%. Tegenda kuyenga yyo mudu. Ile chiwezesa 10%. Ntichairman ya atuwa lako vaisiwe umuandise wa maulide. Nuhumu wanika. Ni naba chala. Nechi ya mani ya bichu usa.
0: Bade wa zizivika buku.
1: Anchi ya mani urumukula. Chia mani uluwantijendie wangi. Botuka yu. Ngula poroti. Nukula ambula talambula.
0: Ya.
1: Wamula kuruchikole guwari ya gala. Guwakubile simo. Wai. Umaruwa neche manga wa umaruwani. Chia wawo mutabaniwe. Bwa tundataba musobi. Taba musobi. Uja kuita wanukweye tanu. Ngakoli ndagano.
0: Ngakoli
1: ndagano zeda. Zabe ranga keni kono jero si. Uruchikolo yero si. Mikone echi. Ila chiamante chimukizwa takizwa kola barua nga iye
0: nenchi ko zatu ulanga bai
1: zatu la
0: zao kola uruchiko lwero si
1: chiamani atula wa
0: enda zatu ulanga
1: chiamani atula
0: wa wandi kakababu wa nipaka teka
1: mwibali nye
0: kumutiomu nene muka trading center
1: nga wakante sawa 10 tuino uruchiko lwe charu
0: yeah.
1: Tuge na kogela kubino abanyu benja kaba itide mchitundu obubi wenko kubu itide de nembuzi nente bazikame ichiro
0: neka tiulio mchetu wala
1: chairmani eteka limu lagira titula wano lagira muandisi wu ebiyo kuandika
0: yeah.
1: Kubarua
0: yeah.
1: Umarote keko mkono ne stamp ne nomu wansate keko nti ya juandise neka tugende wa chairmani ngari yaga kati haringo muandisi weye mchala we ba chairmani ya batamu kuandika
0: yeah.
1: Na itamada madamu ono tumuandika
0: aleka tituwa jiro wano obuso magundi kinda kinda
1: ala
0: baby class hakana kama kamanyo kuandika
1: katia mani wavamba broker buli katia mani chibako la baby alo wavamba broker buli nga ita familia ya vano basango basatu ne mchara we ba mtu ukogaba senga ganti anti bani watadeke mikono ba we sent luchikulu wangi ndi ata baba kulonda na buta si besi gokusinga bano vesula nabo kazi golo kwa sent wazije mpowesa
0: yeah.
1: Oyangu yosasudde chofola nti abamba feze nosango mwana yagula poloti alibweru mchiyumba ne bamuguza poloti ngirika abantu batano kupakuka nolo chitugendo kulonda chiyama tukusubiramu okubasemaka ato omutaka atagira kusengu kancha nino londa chiyamani womukudde ne baganti atasula kya rusowe
0: waliwo bachiyamani gati basula kubyalo ko bali
1: katigwe muzolondo cha chiyamani atasula mu kitundu singe chilo baba yingirira ntigendo kongoni chairman nita asura chidimia
0: si wakunu
1: katiwa batu oloze chairman hiranku biza abantu bafeza umanyini yondila mchalo cha fokolani waluwe ya badeye sinionga asura gayaza nimbaga antimu atuwe gaza tumuagaza ati
0: dekanao
1: hii nabake temulonda
2: asula gayaza na ya gala kusipa kufokulandi
1: kufokulandi fatuita ba umbu tutu tuve kuwafo huku chitundu chairman chitaka huma chairman chitaka suwa chivina changche nare na hii musajja tosula kumanya mkule embeze simubi ilafi tugina muza kufokulandi yafu
0: chairman chitaka yuli atula wali wa guru
1: yuyo chairman chitaka au yonkurumbi
0: yonkurumbi
1: wabata
0: yonkurumbi
1: alababi jitipafu ganjizwa wano mkatwe
0: Nkurumbi
1: yandu nesema huo mchisuna tebavu bavu ganyo kuwa mataka ya manyi kalungu chasubude ni nyumba za kalungu ziri mufokolani ya manyi muto waitira katatua mjewole itani kakati ulea bada mwesi bako nchatasu la gaya sani mga natatega za tuwali erosi jomulaga tetono una busera chia mani guba chusa yoyugwe nkubudeye broka wetaka yali mubala ate yakiriza ya zalo kujja ku kitundu akera ku 12 abana bava ku somero sawa ne bamwa school fees abatambula bana chama namwa jangu onaga bampa de mitwa 10 mitwa kisona asoko za zemu wana kati ngwe mu wa sentebe
0: omanyi wali tugere ku basentebe radio no teteri wano mu kivuga boka bano baji mayanja bajja kujulira wali nga uyu bibaita nga ebyaji
3: yesu
0: biemere Yes, kati nyongi la food security ulisi kabila wagenti omusana guwaka nye wa choteleyo na edda amaka agasingo unji gabira ngane hivi haji bie mere nga watuli musana ngosanga haji Yusuf wa inaka sori haji ya mwari mchaja muwogo wali obote wabanga sifu funazi wabababa sente wabu
1: burunji nyono kolo
0: sentewe na ganti na eka lutuchiko lutule buli semaka aino kuba ne charge
1: mumaka
0: ne babikole ebyayi tiko ne rule kati buli semaka aino kuba ne mmere muchajo mwino kuba mu mmere
3: badde sababu we ka information
0: can't that happen
3: badde sababu we ka information
0: ka zika kazindara
4: mama wange yankuza weddogerawo mugombola yebunga bamwitanga za mida nyanyazi yali mayumba 10 kikama ya ringa chia manu wa mayumba 10
0: yeah.
4: Omuji tabulu wako chilu omubi tabulu wako kachi Idi Amini yareta polisi ya mayumba 10 kuruwa security naareta polisi ya mayumba 10 nga mchitundu owate kwa kumawe bitibi ya muoge bili midwa mumaka ilangu nama ya lambu ya makako naka olime bitibi ya muoge biwe la 15
0: nga nkona yeno
4: nga nkona yeno
0: nga nkona yeno
4: Olina msiri gwaru mwoni nga ino bilambula teka gomuli okupe kubabaka amatoke gajia kwengela nae uinawe mele ene wanga alako uinawe kubijanja alu akampako mwana tumokoge neka jukila ndoza bala mwono nina mele bana akomi yao sisi mweyo atene chila lanze mba kubi mwanga bajenga wano kubi yomuyete jemuna akomo kutana kitinga na abantu muja keke jula minister mkamale miyawa muna wele mu office neba sekutari abo bako na da bebi yange
1: aji mbade ncha gamba chairmani we chalo ya funa nzibanga kubino nina aba chalo buli maka gabi langamu akatandaro kweboleze
0: bintu
1: katewa chali waka buli maka gabi langaku wabateka enfendirwa
0: aka umusiri gwe mvendi
1: buli makaga abiranga mukabu yonjo ngalona akadomola akanaba mungalo nika tuwali wa makanga oliage nda waneipa kati nkulayirira otambuli chano chimala konga tuwali chalo china katandalo ngati waliyo makaga ina
0: waliyo nsebo na makaga otuka mu kabu yonjo ngabaka lina nenga bate kawo chigumaza
1: ngati
0: ngawera msajja mlene nga ajono
1: togenda
0: otuka one cha kutrene chikugwa nogande wano salamu alee kunja kudaiwa
1: kati naba chara ni chairman omulimu gwabwe jeji mwemavunaizibwa naba chara echiro ndesa naba chara kute kurunga miyamaka kuwa seya mantaso wala ikanga tekuli naba chara esonga za naba chara omuchara zuwaba wa naba chara atesema kanalo upe wa chairman ila chairman wabagi nozi tulamwa itati naba chara izo mfumbo na yegwe oina maka toina kabuyonjo toina katandalo toina uolima nibuli naku olineto kilito nyana amasada
0: omanyi kamba wetu sitole wafeyo mchalo omzaji agena nasenga kunyumba auliriza nawe uliriza story eno olira obuvunanyizibwa n'obulagajjavu w'abasentebe omusajja yasenge waffe ku kyalo neighbor waffe ddala munyumye true story nga agula akayumba kali katuliranye kaliko kisenge ddiiro nga obuyumba bw'omukyalo obutonotono muvuka yazi azimbye akayumba kakatandikirwako omusajja ngatakagula musenze mujja ngasenga ku kyalo ayina mukazi weno n'obwana bubiri omusajja oyo abeera atudde awo taina nnyo mutamuna mulimu gwakola kabanja sike kanene nnyo abula n'amala omwezi nga gumu nadda naye ng'omukazi ye waali
1: naye
0: ng'ebintu ebiri mu nnyumba nga bintu bya mu kibuga TV nene pasi za masanyalaze mukayumba kwo mu kyalo musajja oyo akola musanze mukyalo akola mu tawuni eyo abulamu omwezi n'abulamu ewiiki singa ziizo nadda mukyala talina kyakola naye nga waka bulaba nti waka sente weeziri naye nga kungulu bw'otunula bantu ba mukyalo munaye liba teriri busa bana abagundi bana abava mu operation Wembley be bana
1: aba Wembley
0: be bajati va ku Wembley eri eyedda kyenkunyumiza kya juzi nga tuvudde mu COVID sinyumya mbozi nkadde
1: nga flying squad
0: thank you very much nanyumyanga nawe oluvuvu moleru tandika kutambula kukyalo nga omanya abavubuka ba boda bagaloba bagane mtajjo ya laika mubi msajjo yo mubi bani aba bogera bogera msajjo yo mubi aba flying squad nga tebajja no msajja nabaga ono batuzi nga tebakungana nabaga ono mtuze munamwe ndiye mubi kondo we mundu
1: Allah
0: era je tukimye bajja naye nga ujukira nguganja ade nga abula
1: abadda
0: bazze naye watwagala mundu yafe eriwa omusajja nga tagi ekyalo kyonna nga kikunganye natakirira kabanja ke kunsonda wali ku kitoke cha bogoya
3: nga ba mungu
0: AK-47 ngeni muna amasasi gamu nga yajizi nga mukatimba kensiri
1: nga jijana agina nakola nga ne chaule tamwaka akayumba
0: chairman omuntu yasenga ku chairman chairman tamani taina na chamu manyiko tamanyi na bimukwatako tamanyi na
1: byakwa
0: nayo omusajja obulabe ngoyo ng'ali ku kyalo nga ne kyama nakakiuke we bali batudde bati bonna baatangaala butangaazi ng'omusajja muntu agijjayo n'abamutwala waayitawo ndoozi emyezi nga giijo n'akomawo ku kyalo bwe yakoma bamutadde
1: tebamugobaako
0: waayitawo emyezi era kyalo tewali kyakola waayitawo emyezi ng'esatu
1: ne bamunona
0: kwolwo baamutirayo busitibutizi baamutira busenyi eyo nga bali gwe lwakubba mmotoka koro batta muti
1: kategori
0: story yo juulide ojuulide mu bunafu bwa chairman
1: yebwe businga
0: ochitegede kati ba chairman banji mukole ebintu bibi ba bantu banji mu bayina ku byalo temanyina kibakola oza
3: bacho yakolera Kampala eyo
1: ajja buli weekend
0: mutuze wanga akolera Kampala
1: nyenga tuwamubuza abula gotereza
0: totomangitwa
1: urusi bule buzi banayingire ekyalo
0: ochitegede
3: alo nyo
0: kati basente bobuvunanyizibwa bwe twogera ko bayina bunene
1: nolwekyo nga njagala okumala ensonga zange nti bw'okubamu tochi minisita wa local government alina kubeera mu mobilizer abange mugende mulonde basente b'ebyalo basente bo esimbewo
0: mobilization
1: ate bwe bigenda mu ssemateeka ate ne jino anti yewa ssemateeka era tebagambako nti chairman w'ekyalo ayinza okulopewa minisita
0: siye mukamaawe
1: mu local government naye ate mu ssemateeka ate ne jino yagendako n'olwekyo lwaki mbadde nkulaga kino nti agi bw'otunuulira nti chairman abedda bw'ogenda obatunuulira nti walonda nga chairman nga mutufu olaba asaanira obwaki oba chairman naye omwana myaka 15 muobwa sente bakoleki ngasula waabo omuntu ali mu muzigo obwa sente babutwalibwa era bonare tensonga zogwe haji umalunga mpansa tabu sasula nisha manager ganti nina kubera saidi likuwa nangi chapa agisa
0: ojo kulope wa chairman na ye randi rodi ya mubanja
1: na ya mubanja naga abarani rodi na abapansa bange mwagala batulugunya mugumi ikiliza sema tekala gila mieze sato kuba yeru anako chairman ya taina luja lusobla kutuza bantu makumi ya sato kwana omuoto wa sentevi
0: kuline takiri takiri afuka akataka
1: na hila sema kaino kubago na watu zaba to mtu agalo kukulembeze elevi na gama ngaba ntipogo runda meya ainama kanga ita abantu chikumi nebali ya uwe chemi sana haino usobo zobo
0: kukulisa wando
1: chikumi hati ya tabataka hata kati tonatutu wana kukulisa bantu kumi wakubwa meya mwecho tusaba abantu wafabagi mkulunda basente baby ala kulunda wabirene iliso George mulimu sente zaje za PDM za mweza achitundu charo na hiyo sanga chairman nga na yeni mwezo sente agwamu nga atayi naba chara mkaga katinga buli agendo kuwa sente za PDM amuganti umuchara wangoli taina chari ya chairman we charo
0: ok
1: nga te chairman yu yomu kwa ino kubuza baby alo pane tukoze tuwa mfune sente za PDM mwalwe chubo tufatuba kubiro mulanga nti bwe tuba tulonda ba sentebe tulonde ba sentebe

0: za bubi tinyiche maistako yu musajja mukuru ate wamu ichizimbe ichiriranye muto chamwe
1: oli kredi yobudwe yomu ntuwa ulijowe wale kubango ugobeja mkuru sekabira sentewe wero si wano aina mvu nanyi zi wachi
2: seba niyanziza ukulonda ino kusoka ni jine cho ukulonda ubuchiko wa hero si wano echo kusalirwa ndi government biyateki kukulonda kwa hero si wano wakati mvu nanyi zi wabiti abakulembeza abo baina kuyokute ukulonda ya kuteka mungeri ya kisazi sazi tulinga abali mkubugu mamu nga walondo obuchiko bwa inali olaba nga tuli mkuzanyamu ensonga eri sensitive ngeye sobolo kuvaako okutabangula ekyalo oba okukitebenkeza tetwali gisagiddemu ve okusinzira
1: ku roses tulinga abali mkusagamu
2: okusoka enteekateeka eyokulonda tirambulu kusebulungi enonda yeye nyini msuru moja mjema vika wamu kongo wamu mtu si ya vunani zibwa esobuze sabalonzo kwete ngezo kulonda wa kulembeza hawa tufu wabula chisobuze tu virako okuisa waba ntu banga nkula of course mkunu ukulonda wakaboku siku ine vizibu yako na enonda ya kusimba mula ine kizibu chayo teja ya virozo vya abantu abantu bafi okutwaliza awamu baina ekizibu kimu nti balonda awangula ndowooza y'abantu kabereka nakalulu ka boxi kasi gyokoma okulaga nti obuwanguzi buli kusaidiyo gyokoma okusembeza abalonzi gyokoma okutateekawo mbeera eraga nti obuwagizi obuyina gyokoma okukwesulubabba bwe kiro kibeera naye ate ku mugongo kisukka kuba kyangu kyakulabirawo teri ayinza kujja nga yazze kulonda Ssekabira kulayi nalengerako basatu najja waakiri ebirowoozo by'abantu byali badde birabikira mu kifaananyi ky'abalonzi ekitasoboka mu kaseera kano olwalayini kakati tosobola kumanya ani ayina amaanyi ani atagayina ani ayina obusobozi obuteekawo ekibeerabeera ekyanguyiza abalonzi era temuwunya kulaba ng'omwana atasaanidde awangudde akalulu nga gyetudde wansi nanoonya strategy emuyisaawo n'agikola n'awangula kuba abasinga obungi ab'obuvunaanyizibwa basooka ne badda ebbali tebapapa kugenda ku layini kati layini nesooka ebeerako abavubuka abatalina kyebatya tebakola loosi so ennonda eno egenda kukosa nnyo okulonda kwero si wano akwokubiri kenjagala era okwongera okutangaaza nga sinagenda ku buvunaanyizibwa abakulembeze beroswanu nga tuyita mu previous elections ne leaderships okiraba nti bakozeseza obi ofiisi zaabwe ebyalo babitunze abantu bagobeddwa nuba takunyumiza ogundi yaliani yakateeka ku mukutu gwa radio Buddu nga kiyamaana awawandiisa ebbaluwa nti omusajja oyo ayagala mulimu naye mubbi kungwa ekibanja kyewabe bakitunda era kuno ku kyalo kwali naye amanyiddwa ng'omubbi naye ngaona gwawandiikira ebbaluwa asaba mulimu yakozesa omukisa gwe nti ono gwe bawadde ebbaluwa byebawandiise tabitegedde n'amukomerera kakati ebbaluwa n'agiteeka mu buwandiike n'agikonako na stamp n'agisaasaanya kubanga awadde omukisa abalala bonna okugitegeera era ebbaluwa lwaki yatambula kubanga yava mu mikono gy'abavunaanyizibwa nabwekito chairman w'ero si wano alina okuba nga alina obusobozi obukuuma ebyama by'ekyalo mu byama by'ekyalo mwe mulina obunafu bw'abantu tusobola okubalasa batuuzeebo gundi n'ogundi bakubaganye mukyala bakubaganye ensonga zigenye mu kakiiko k'ero si wano nga bajja bawaaba nga walita ennaku bbiri nga tubiwulira byogerwa omukyala ati anti yagamba bba tamalaako ensonga eri confidential ng'eyo ng'ogenda ogiweebweru mukyalo ngekyalo omuntu nga anafuyizibwa oba omukyala bagamba mbu agugumuka kubanga bwe mugenda mu ROC nga mulina ensonga zemutuddemu ebyama ebiri confidential bivaayo okusobola okujjayo

0: Mu association ne musako era bojja tukusomera mitendereyo joyitamu nofuna sente era abayimbi bangi nnyo tuba wadde sente e masaka wano so musika vidi si 10 saa 3 abayimbi tubawere ditasete ne wiki ewedde twagabye sente so ekyo kyobwe kiri
1: nkugambye sente zino zaweebwa abayimbi naye nga ziringa ezabawa okuggulawo entalo mu ggwanga Uganda era ng'oggyeko abayimbi bokka abatali ba wano Masaka wokka n'abayimbi abala bangi nnyo basobola okubanga bawukana nga luno abamu ku bayimbi abandi badde ekyokulabirako abali mu kibiina ekimanyikiddwa nga komawo bano babawa sente naye olwenga bano nenfuna yaazo nezibalema era nga gye byaggula zikyaliku akawunti zitudde tebazikwatangako okusakuliki agamba nti ezawa ne Masaka ekyaleeta obuzibu bangi ku bayimbi baloza ndiza kukwata mukwasoma lotwale kumbe ziriko obukwakulizo bwolina okubanga otuukiriza
0: nandi munnayeera obukwakulizo oli bwabatabutabutu esente ezo zajjiraku nga bazituwa batuweerako obukwakulizo bwe tulina okugoberera kati singa tubuvaako ne tuwa mukwano gwaffe nti oba muko wange nti oba gundi wange tuba tugenda kusibibwa ziri sente za gavumenti ziriko obukwakulizo era bwe tugoberera tetukalubiriza muntu yenna naye naffe tugoberera amateeka nga tugaba sente ezo
1: okusa ku sente babayimbi agamba nti ekisinga omuluma be bangi ku bayimbi abasa okubanga bafuna omusomo ne basomesebwa kyokka ate akyebuuza lwaki boogera ebingi ne sente batuuka ozibogeza ebikikinike
0: aba UNMF yakola omusomo mulamba era twabayita abayimbi twali wali ku Vienna Vienna empya abayimbi bonna bonna bannamasaka ne batusomesa bulungi nnyo buli kyetaagisa okufuna ku sente ezo era abayimbi bangi baaliwo era abo abakompleininga amazima bagamanyi naye abaziri aba abasente abazikozesezaako bangi nnyo batuweera obuzuulizi ebifaananyi tubiina vidiyo tuzirina ne foomu tuzirina kuba tumala gazitwala tukusanga mu bbaala ne tuzikuwa ojjuza foomu n'osaba buli kimu buli kakwakulizo kale nti kyenyinza okugamba abayimbi Masaka tuli bangi kati oyinza oba gwewasanga nga kituufu tetumuwanga oba nga tafunanga nga kituufu naye ate waliwo be tuwadde era waliwo abatuweera obujulizi nti kituufu tukola ki
1: okusa ku mukolo n'agamba nti alaira okufira mu kitooke kyagonja nga nawe okubakuba butonyerera buli muyimbi waali osaanye obeere ng'okitegeera nti sente zino ezabaweebwa ziriko amateeka agazigoberera era nga singa ogamenya si kizibu nnyo okgenda eruzira
0: wabula ekyenjawulo nti ffe tugoberera mateeka kyekigendo tuyisa ababi okugoberera amateeka kwe kugenda tuyisa ababi kubanga omuntu ye ayagala ajje taseevinze takoze eki sina tayagala kumuyite mu process yona ayagala lwakuba nti omumanyi okwate bukwasi sente omukole ki ekyo kiyinza okunsibya ebbanga lyange lyonna ekyo kyenkola ssebo kyoyagala nkole gwe muyimbi munnange ekyokukwata sente enkuwe si zaffe tusuubira nti tujja kufuna sente endala okuva ewalala yonna kuba tusaka ez'okwegabira oba ez'okulyako naye zino zobambi zakuwola zakukozesa zakuzza era gobaola babasirisa abamu twabawola tebanatandika na kuzza naye nga sente balina oziza bakimanyi naye nga basirifu kubanga twabawola sente bangi nnyo
2: owuliriza program nayo wano ku radio Vudu
1: gambe tukyali butola paka saa zigala kubeera mwenda bwe zinaakona mwenda awo nja kuba nkuta naye kati obudde buno tukyali ffenna butola
2: owuliriza program nayo wano ku radio Vudu
1: katemba kyekimu ku bintu ebikolebwa era bangi ku bannakatemba abasobodde okubanga bafunamuko kasente ayogeta ne bacomedians abawererako ddala era nga babagoberera nnyo emitimbagano gyebweru bangi ku bantu abafunyemu kasente mulimu guno naye tibogera maaso okubanga ogutunula ne waffe mu ggwanga Uganda gukyawonyera era nga gutambulira ddala mpola nga bangi ku bannakatemba no mu ggwanga Uganda batikiko ebivulu naye ati bannayuganda bannaabwe ne batalinnyayo olw'ensonga zaabwe ezitali zimu na zimu betube guli bwe gutyo kyekikwaliriza okubanga tubuuza ku bawuliza ba radio Buddu okwetula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo bonga bo batubuulire balowooza nsonga ki ezirese katemba waffe okubanga akyali mabega oba komedi okubanga tasetuka kutambula genda maaso bangi ku bo ne batuwa ku ndowooza zaabwe bwe bati
3: Ronke selekta kati nyondo Masaka kya namukaaka komedi okusinziza ndowooza kanjogere komedi wene Masaka badde okisokera ddala komedi obutakula nti buli avaavaayo aba amanyiwa amaanyi empisa n'azisuula ebbali kyekisookera ddala n'ekirala okwenyonya kuba ku bulamu n'ekirala n'omusaala bafuna mutini
4: Zemadi mani 95.5 kwendi kakati kumulamwa wa comedian zeimbadde ntesa bafune bekole mechi akabina akabunga wa comedian bakwatagane bulungi ate beyagalize mulimbera ono wategeka show bonna babirewo ono wa waba aina kapya kafuni hakwatagane ne munne basobole tumbuka bakulakulane.
5: Nze Richard Nakigga na sinzidde mu nyendo mukudde misali naye nze ngamba nti komedi waffe mulungi nnyo naye ekibulamu nze nganze ndabira ddala ng'abulamu obuvujjirizi. Singa tufuna abavujjirizi mu komedi waffe, komedi waffe mulungi nnyo, webale kutuweereza.
6: Omukulu webale kukuweereza, onoyogerako ne Namakula Patience One ekibuye. Nze ndowooza kiganya komedi wa Uganda okulaakulana nti beesanze nga bakola komedi bennyini beddiriŋŋana. Oli kye yazannye, ono nfashe kuyiiya ekipya ate ayagala ayozeemu kati ne mukyoli waaba taatereezezza ate ye waaba azannye atereeze. Neesanga omuntu ekintu muntu yakiwulidde dda kyokka ono kyazzeemu kale kwegala ne kibanga ne kivuddeyo bulungi. Webale kuweereza. No
7: Prex Music. Senior Madi weba likutuweleza utelevo no clown police nga since deka abagala chino ni ngamva Mulwengo Media Colors Group chivine chigata haba kuiva masimu Mulwengo. Kumulama echivula mkomedi wa Uganda nkwa atagano. Lenso nkwa atagana weba awo ofuna content no itako vano ni mudiscuss nga nota content nga mulungi nyo robo ngo mba mugase. Nolo kwanti bobe kubenko kolo lita agenda ita mune kwa wa mwitira agenda kuba content iwe chovola babata content atali kumutindo.
8: Ono taewa aroni musajia munampi jia sinzi deno ntebe SFC headquarters zichemanyi komedi wa Uganda tasobola kweyongerako oba kusukkawo kugenda ku mutendo wa gali ya mwanga gutulabirako kubanga gali ya mwanga gakwatagana bali wamu kakati wano komedi wa wano buli muntu akola kicha jemu tebali wamu
1: anti ulira
9: dimbu kuno bali kuweleza Peter King wana munyendo echiite meseza komedi kula kulana mu Uganda abasajja abo boyingira mu arena okulaba ebintu byabwe batusaba sente olinajja nakutega omukono bugano muwa nakujerega si buli muntu nti ayagala omujerega singa tebasaba sente abantu bandi badde bangi mu komedi.
10: Nze musajja wo Joseph Pro ndi ku Joseph Smart Salon nyendo katapu kaburu kakati munayo kwa siva naye kumulamwa nze ngamba wa komedi ya niyabu wali koze chivine chumwe chinga chiva gata bonna bonna ne baba angabe ya galiza ne bavamo omutima gwe kwe kwe kono kono webito webito ne wako le chivine nga chiva gata ne baba angabulio basa chimu okutwaliza wamo
11: kuredi yobudu miaka wili mwetanu ngeweleza kumpewe rinyanze senkayo rashadi ya panji kumaringa lindu dangerous basadi wano munakaiba kati nze kizibu kyenda bakuba comedian zibano balimu okwe kubenkokola oli wabanga avudde ate banene bamulabanga ate abayizeeko ennyusu ekifo kibandi badulusi bakwatagana ne baggulawo bakibiina ng'ekyo ne baganda kino kibiina kya comedian akyagala osobola tuyungako tuzimbe ekintu kyaffe mpola mpola paka lwetu nejjayo
12: kuweereza amanya nze mwanje Charles comedy waffe nambe ekimulese mabega jachiringa unasango umwana kubagamba nchata na ita atenda mama kufumba bagenzi banasajia wagawo uponi ilidaba wa komedian ye mirimo ba besiwe kubana wasajia ibasanga waba kuru atinga waba mkoze mne senti ni wabaya asajia wali mbiyalo tuwalima msajia wanaaliwa na Masaka wamuita pasta mnye sabuti wasajia bamanyi
13: sini ya weba lekutuweleza edinya zema engoro na dinga sinzi de wanevonza maogola wen sinzi de ukuli liza radio vudu program na yu echama zema zechenda ba komedi wa fewa na Uganda chama zima ya chavula mubu yia yobu yio wechikicha wa gure nyogo tabia daranga chichavula avula
14: sini ya madimbu kowe bali kuweleza amanya nedobo zimpiti wa sina we omuimbi wechikonko mokuvebu kakata echisibia komedi wa wano kutambule chitono yesabika ye vigambu chavula mu omuntu yandi wadde agenda ne mukama mwana we tachi asobola olwe bigambo bibakozesa batereze bigambo komedi ajja kutambula
1: Ebigambo byolesi bya madimboko oba radio budu abwe bigambo bya bawuliriza bebatubulira anti ulira
15: amami madimboko we bali kuweleza ono Kayondo Ronald Pogba iwane wankulu kuku ezimu kusonga ezine meseza komedi wa Uganda kula woku situ kubenda kumutendere gwa wabulu nafe kenyini abamu goberera kubani bana abamu teka mwensimi ono mu Uganda wasanga komedian ngagenze kushoro kwa wamu gulide lunch wali ku hotel nasanga komedian ngagenze kushoro kwa wamu sasulide renti miezi esa tuemitwala na mwetana katungambo utanti omuntu oyo anakole chimpe china mvali wenga tuko kubanga expensive banga aloze wako mumulikade
16: msi madimbo kwewe vale kuweleza nzemu yanja ponsi ya nonsensidewa wa nechinyansi semba vule nze ndo uoza echiganyi komedi wa Uganda kutambo kwa nsonga antinovu wagizi butono ogendo mtu noteke chivuru checha komedi ogendo laba nga bantu ofunye batona abantu songa oba wetagobu wagizi obu unji okusobolo kulabi kango wa imiriza obu nga kwa kola komedi wabula na abo venyini njini ababa kutegese
17: nze javira ngandi mulusana maogola nze nda wangechivula mkomedi we Uganda wano obu iya bo wetagisa okuongiramu atene komedi wafewa ne Uganda yasuka mkoku wemula singa tunakendeza kumbera zoku wemula mkomedi nga naba ntuwaba kuze miaka basu volo okuja tata tuja kubanga tusovola okunyumirwa komedi wafe
18: tokiona fife munda masako wa United Team Lost Leaf zengambe chibuze mkomedi wa wafewa ne Uganda baagala nyokola komedi nga agenda mkolera kugundi amuvumirire nga yalo uza wajyo tambuli ya sosi nga umutakula komedi we nga taina gwarumba ganye nga akula bintu yenga iyo mtu nzi ngamba chiva chimu yambako na yevu uo kuteka mkomedi no ya gara tovu milire gundi kubanga go ya gara utambuli ze kulinyali ya gundi ne mpisa chintu chukuru sini ya
19: sini ya MC Madimbo kwa weba likuweleza amanya nze kuinisheri mchirumba echibula mkomedi wafemu ewe Uganda echikulu awa komedi weko panyo yee weko panyo atene wazanya babi jamu mubali ya wazungu ni bambala boni babi za Uganda
1: ah wabatu funye mchaku higa angoli komedia ni kwe Tereza ee sobiye divali iyo zomuli mwagwange ngukoze toko la kunobio kazi yobu ntu ulubutono nyo mkoma uo nchaga inapaka muenda
20: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na enu ye radio budu radio yomu tuwa ulijo

0: 上级。Tuburi leba na ulidachi.
1: Na vayo ni ngama kibujuli zivo na ambulina. Kati vayo kubire gundi. Omanyomu gundi ono webe dongo kwa itamu na masaka.
0: Mumanyi.
1: Mkubire kushuwa ye muvende. Mubuze chicha ye muvende. Nama ya kabando jina.
0: Njirina.
1: Kubira kwa kabanda. Omubuze nti saronge kaseso mumanyi. Baulida.
0: Mpulida.
1: Mkubira kabanda. Owa solid band. Na kugama nti saronge vya kaba vya bururu. Aombivako. Kubanga ngatona hafa kumbeo. Kabanda ya kuwe vidongo vye kasese. Yali agenda kuwe kasese kubanga yali akute contract ye kosati esatu. Uwera kasese vundi bujo. Na kuwa kubiri. Kabanda kwa kugamati yali akubye kasese. Saru nga ya mtute yo nga genze kubi ya kamilion. Au nga mivako. Nenzira mo kabanda ne mpangisa mutwale muvende. Kwa kugamana kubi ya kamilion nga tulie muvende. Au nga mivako.
0: Yeah.
1: Kukira kabanda
0: kali sana
1: so teri kuzikiza
0: tuge
1: na mkoti
0: muingide koti
1: high court kasese
2: wanageze mkoti boba liba gama antio kufaka lulu kama kubaya uunga kanzige masimu banangi
3: beti amanya saba samisa uwire mkavya negu charima hii nze nyomiru wanyo programu
4: mnayud
3: no mutaka wakabaka madimu ko na

0: esimu, TV, n'ebirala byonna ku mulimu ko n'ewaka. Kuba 0800-203-070 oba weereza WhatsApp ku 0785-481-767 oba nyiga *284*84#.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo, tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800-1000-666. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
2: Kino kiyamba gwe
3: ate kitya
2: lulisi gwafikira ku bya pamiti abaka mu driving school neera bakomawo kusaze wano mu kibuga Masaka okuva nga 17 ogw'omunaana okutuuka ng'enaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guno okugaba pamiti bagenda kugaba pamiti ezambagira waawo mu nfo okuzza obujja pamiti ezaggwako okwongera kiraasi mu pamiti wamu n'okuyigiriza defensive driving n'obuweereza bwonna obukwatagana ku nsonga za pamiti.

0: Obanyim be nenga. Sida yone ni makweri. Sobolo kuyimba. Ebya nanti bibere yo oja kulimo saga. Kakati nange wentu use. Asija kusobola guno globosi. Teguja kuyimba. Nenga mnange edachi kaziri makumi ya satu zezise kusawa ekumine. Mutulimu programu akayimba ko. Mutulimu kutambuli rampola ampola. Irange dachi kasatu zezubula yo kubanga ate. Programu eno tuji uonzika. So wanowe njini mkwanu wange. Nsabo berengo kuba kasimu. Osobolo kubango yongiro kusaba kayimbo. Renso ngobu yimbo obu singabu na mbu kubye. Atenga deri ku Facebook obu yimba mbu bakubide. Ababu sabye kakati nawe. Nsaba nkwe yo mkiso sabye. Yabantu ngaba bidi basatu bana. Tusobolo kubanga atetu kubobu yimba wabwe. Musa wano mudachi kazi nezisi gadeyo. Atetu tusobolo kubanga munange tuwe yungira yu. Ruachine da. Kayimba kalunji nyako. Kavude womukulu. E womukulu amanyi duanga. Ubaga, edia we. Nga ye gati dua kwa karo nanto. Ngobaga ambanti tuchigale. Nkawereza kwa mwena mwena abagalo chigala ngobera womu chala ngopeko mwami banange jira tuchigale tukolomu kolomu sadi anga sente tezina wera gomga banange chino na chochi gwe
1: tuchigale
0: wanji
2: kagamba dana limitasi
0: asigambo liyoti ya sebo
2: wala kone kavuma nwa asinteno kampung
0: ye mwami kavuma
2: batuwe ya kayimba kona okuwa mwini na antu mekagende vitimo sekampu mvise nti mefechewa naba uliza wona
0: kale kale tuwe yanziza nyo tuwe yanze goya sabie mori ni nantume webale kubanga te weko mide kumokutu radio budo wanji
2: mori nipi
0: wanji mkwano
2: ogambo utia nyawo
0: munange sigambo lio utia sebo
2: kitingi manager practice culture events nene awira msira mwamsisi wa japati mkoso vichitua kuza
0: yes sebo
2: ugenda kungi hizu mbibi wa muita radio uzigiri ya kaiba waka ita Jennifer
0: baka itani
2: Jennifer kandagalo zini ili kumazina kanimirika abantu bange bonna ba customer akapaja mukoso bale bamba kasente
0: yes sebo
2: ndo bakuina zi saloni roze kasense rofi na yali ya jati kasenge ndo ni manere da opposite na wen korera bwa je ko mideke yo mtu wa buli jobera bulungi nyaba
0: ikale nawe bera bulungi sebo batulabiri banango mwana adda kozata kino naye nga batulabire bonna joli mukubanga ate owangalira Wanji Radio Budu.
2: Jaja.
0: Wanji Sebo.
2: Jeba leko mama umuruji.
0: Weba lotu uliriza.
2: Webi tumori wakali mama tukula mnyuzi.
0: Yes Sebo.
2: Bana yendo suwezi wali mchizi chikondo mkoso vwa. Wamula mbani wesabira akayimba konka kuwelezo webi tumori.
0: Nza neyagaliza kene yagaliza.
2: Kuyagaliza mami umanyungu matira nyuma ama.
0: Okay.
2: Nyavu kutumi nyavu
0: ikale sebo na yanze nyo ni yanze
2: mshiramo ya kwa kala nyo mkoso mama
0: ikale mkwano webale kweko mira kumukutu ogwa radio budu radio yomu ntuwa bulijo tuangira ukubaju kizane tuwa gama antimunteka teka za ufezi noza tugendeledua moku banga tujaguze miaka abiri mwetanu ngatuli kumpewo tuba uereza mkwano gwa fe tuwasaze wotu benga ate tukola kubiku juko ebienja ulo eranga tubire etawo mchitundu cho ngatufude mbire eta mchitundu cho tuagunjiza wone programu eno programu ngegenda gendeledua moku banga ate tuongero kuleta abantu bafe abade batuuliriza abade bakolera ku radio buddu emyaka 2.5 so gwebera ko bubezi ku mukutu enchasa wa 2
2: siramu ya abade ko
0: na yebanu nange ona yasigadde kakosiwe kale mbade cha kutegeza nti bera ko enchasa wa mukaga ngambye biri no ziri sawa mukaga paka musanvu munango asobola kubanga mukwanu gwa fe otu wuliriza tuina programu eyo nunji nyo bakozi ba radio budu bobadde oluddo okuwulira obabe wali owulidde ko ngobadde tochaba wulira bonna bajja kuwulikikanga mu programu eyo osobola kubanga ate munange nawe ojinyumirwa nawe kenyini era twataddewo obunyomero obwenjawulo omwosobola okubira essimu n'otubuulira ku myaka 25 gwe Radio Buddu kikyolifa toweerabidde kyekukoledde oba kyobadde owulirako nga gwe wamma kibadde kyekusanyula busanyuzi. Yes, Wanji.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Yewa ni nyabu.
0: Newe balo tuuliriza.
2: Newe balo tu kuna muziki.
0: Esebo.
2: Nisimu kwa mkuma simbi.
0: Nisimu
2: kaya dagalaz.
0: Yes, sebo.
2: Mwadu ni sabaka yimba kata fengusi.
0: Ngagamba atia.
2: Guru.
0: Wanji.
2: Kata gusi guru.
0: Gulu.
2: Olugendo lwe guru.
0: Olugendo lwe guru.
2: Nyabo.
0: Kale sebo. Neyazanyo neyaze genzikiriza obudde buno obutono obusigadde yonkube nyimbezo ate ezisabiddwa ate bwe nabansobodde nja kujja mbere nga ate mbasibulako mpola mpola ona tugende ntino ayagala kayimba kamorini nantume na tatu bulira naye agambye konna konna nange nensalawo muwe masanda bwe tutyo bwe tutambula mpola mpola ah kale tugenderawo ah nkabawereza

0: ga era bagenzo kujja mu game weyo ange mipira satu jode bakazanya ko sofa ababadde bajuwangu de mutelevu nga tebakubiddwa ko game yona anga tebakoze maliri anga batebye goals badde nya anga batebeddwa mu goal ebaddem anga baina points muenda asese aboba agenzo kujja mu game weyo anga wotunulira emipira satu jode bakazanya ko sofa ababadde bawangudde ko mpira gubadde gumunga badwense game ebaddem anga bakubiddwa mpira gubadde gumunga batibe goals badde tan anga batedde mu goals badde satunga bakunganyiza points azibadde nya aliyasaza elia sesili eliza mgemi yona kuruwa lero aneba kuba chagwe abadeba China 100% record jitegeza anti chagwe abaku bidua gemi ya wesose mumpakeza msaga Uganda abiri ya abiri mukaga abaruzi nze kusaza elia sesina yenga watunulida esaza elia chagwe ne gemi jadeba semba yoku vera nga baza nyajuki ranti abasi nkana esaza elia ulemezi Mugem etali nyangu ya denaka muna ake dagala. Na yeba ajuangu na utelevu ne goldzi. Azali biri kubwerele nga gem. Ajibaso kukubwere nga baza nyamu mpaka. Ezama sasa gabu ganda. Jukira basi nkana maukota. Nibamu kuba ne gol. Yaliyemu kubwerele. Goliyemu sambio yugubaita alubuwa malau ben. Yajiba tebeda. Then webasi nkana busiro. Na yeba amu kakanako. Andeba mkuba une gol yaliye mkuwerele then abade baza nchisembe ukubira nga baza nyabule mezi neba mkuba ande gol zari bili kwe mga gol mjiba konsidinga in fact yalibule mezi yabate wa mugem jibali baza nchisembe ukubira nga ate baza nyana yenga watunulida ne mpangula chagwe jeba dezenge wangu dem ebado yinzo gamba nti ebade tematiza ababa odeba wangulida kumajini ya gole angutegeza nti bakuba maukota ne gole yaliye mkuwerele basi nkana busiro neba mkuba gole mkuwerele then ne game jibakuba bulemezi ne gole zari bili kwe bakiriza neba konsidinga ne mgemi yona kuruwalero bakirizo kubera ngate bakonsidinga kusaza Elia sese ate sese neba kuata mulunji andeta waganya ya doi okubate ba mguol emu weti awotunulida esaz Elia sese omanyin tela nyo kubaga manti empakeza masaza ga Uganda ate wali saza aliosobola kutunulida no gamanti angenda kubera nga andisa mua maso na dalango ogenda okusisinka nesaz Elio angali ericha aziza esaz Elia ya sese game jiba semba yo kubera nga baza nyamu mpaka za masaza ga Uganda ajuki ranti basi nkana game jiba soko kubera nga baza nyamin basi nkana bulemezi nibamu kuata maiga goal emu kwem nga goal emu jiba afuna omusambio gweta kayemba Raymond ya jiba tebira atenga goal emu yesazeli ya bulemezi omusambio gubaita Shafik ya jiba tebira abweto sese nefu na kamone rakamu angabaka jakubule mezi then webasi nkana gomba angabali kukabula soke kwa PTC abambi wasajaba tuensonga tezata ambla bulonji abalu uzingane goza alibiri kwemu na yera sese bate kao kembera anokula bikanga baso bolo kubera nga bate ba musazeri ya gomba aneye gomba niba kuatirida ambake dachi kechenda nibagenda n'obonero obusatu na yenga sese yali kwawe engabacha azidua era gol mjebafu na kumurundi yogo omusambio gwaita musitu wa Regan ye yajiba tebera then abasi nkane sazeri ya usiro game jewade basemba yo kubera nga baza nya game weyo sese baju wangula ne gol zali satu kuwerere era webacho nebakulita n'obonero obusatu wembera sera bidde game eyo jiba wangula na dalanga abaka kanye kusaza eria usiro golzi esatu zebafuna muju kaptevu msambio gubaita beno ni viyane yabatebera ko golo mudachike ye 15 no msambio gubaita Raymond Kayemba anenda abatebera ko gol zali biri bwetyo sese niba kuulita n'obolero obusatu ekyonno kyongera okulagana ddala amasaza gacha ino genda wali kulutoboka anti babera boolekedde ogenda ku lusozi Gambalagala naddala nga bakyalidde saza eryo kitegeeza nti mu kaseera kano sese bamaze okubeera nga bali nnyalinnya ku kimeeza bagenze kati ku point ziri musanvu bazze mu kifo sese mukasera kano baza mchife chokubiri baina points ziri musanvu kati ya saza ili achagwe liba singako points ziri biri baina points ziri muenda zempaka za masaza ga Buganda biri ya bii mukaga ngawe zitambula mukasera kano chitegeza tusigaza saza limu richa ina 100% record nge mipira esa tujo najibaka zanya tebanda bakubera ngate baluzinga game yona atebanna kola maliri gonna aliyesaze ya busuju then watunu ya mukasera kano agamu kwaga amasaza agasigadde nga gachali unbeaten osobola kwogera ku saze ya Butambala nabo bachali unbeaten yadenga tebaina 100% record jukira bakawangule mipira ebiri badonze ko mpira guli gumu then watunu lira Bugerere nao bachali unbeaten tebanna kiliza kubera nga baku wa game yo na mumpakeza masaga Buganda ezomulundi guno then Busuju bebo kaba ina 100% record mukadde kano then watunia nesaza area Budu tebanna kiliza kubera nga te baluzinga game yo na mumpaka eza masaza ga Buganda gega mkwaga masaza agatana kubera nga galuzinga game yo na agatana kubera nga te agatana kubera nga galuzinga game yona mumpaka eza masaza ga Buganda na yenga wotunulira ekibinje kya Masengere buli saza eriri mu kibinje ekyo bamaze okubera nga baloza kukuluzinga alye saza erya Busiro atenga bo in fact wotunulira empaka za masaza ga Buganda ez'omulundi guno waliwo na masaza agamu angategana kubera nga gafuna obuwanguzi bonna ogeza nge saza erya Busiro bali mu kibinja kye kya Masengere tabanafuna wini yona baina ya maliri ga mulundi gumo bakubiddwa empira giri ebiri Bulemeezi tabanafuna buwanguzi bonna badrenzeko game eriyemu bakubiddwa empira giri ebiri wetugenda mu kibinja kya Bulange omuli saza erya Buddu Bululi tabanafuna buwanguzi bonna tabaina yadda akabonero wotunulira saza erya Buwegula mukaseera kano bali mfa kya kutano abeba defending champion cheunyisa abasemba yokuranga battle empaka ezo masaga Buganda 2025 abeba wangula andebu wekula awotunulira mu mpaka ezo mulundi guno tebanafuna buwanguzi bonna ichamanyi kibaina ge malirige bakula ne chadonda gaya ga 00 abakubidwa mpira giri yebiri chongero kula ganti empaka ezo mulundi guno tezigenda kubera nyangu yadena kamuna akeddagala wetugenda mu kibinje kya Muganzirwaza waliyo kesa zeri ya kochi tebandafuna buwanguzi bonna badronze mpira giri yabiri bakubiddo mpira guli gumo wotunulira sazeri ya Kabula bebasembe dedera wansi mu kibinje kye kya Muganzirwaza mu kife kyo mukaga tebanna wangula game yonna badronze mpira guli gumo bakubiddwa mpira giri yebiri aliye sazeryo eliya Kabula mukasera kano baina kamonero kali kam kweje mpira esatu ejaka zanyibwa ko sofa then katutan sembachi de yokuna kitegeza nti byonna bisoboka okubera nga te bigenda kuchuka mungawe tulabye chagwe bagenze ogena mu game yonna ko lwalero nga baina 100% record ne mukasera kano gega mukwaga matim agama zedde okubera nga galoza ku nsonga zo kuluzinga mu mpakeza masaga Buganda abiri abiri mukaga na yenga anona ko lwencha asawa 10 zenyini wali mpira minji jigenda okubera nga jiza nyibwa ezimu kweje mpira jitagenda kubera miyango lyesaza erya Bulemeezi bagenda kubera munsike nesaza erya Gomba Gomba egenda kusinka n'abali ya Naka eranga game eyo egenda kubera wali Luwero wali Mukasana awegenda okubera nga te ezanyibwa okusokera ddala esaza erya Gomba game gye basemba yokubera nga bazanya mu mpaka eza masaza ga Buganda tebyatambula bulungi basinkane saza erya Mawokota neribakuba ne goal yali mukubwerere Gomba abatendeko omusajja gwe ta Felix Sekabuza era bamala do kubera nga bateka yo kwemulugunya kwabwe abyali mukono okufuna red card eliyo mutende soyo gubeta Felix Ssekabuuza oreso nganti boba ali bakileiminga bagamba ne mukasera kano anti sasa eliya maukota tuchimanyi omuzanyo gompira buli team ezanyi saba sambi 11 aku 11 era mukisaye mubera mu abasambi abiri mu babiri nayenga gomba bagamba anti maukota abaina yebatu kane basambisa ya basambi 12 abiyabi mukwebi ebitambula ku game eyazanyi bayali mu emivuyo minji makati gessa zeria gomba anessa zeria maukota nayenga gomba abalu zinga game weyo then abagenda kusisinkana essa zeria bulemezi awotunulira bulemezi amompaka eza masaza ga Buganda ezo mulundi guno yinzo gamanti abogo saidi ya wensonga tezinda bakubeeranga zibatambulira bulunje yadena kamuna akeddagala eranga wotu ya bulemezi ekinja kibali mu eche chama sengire mukasera kana kuchimeza abali info cha kutano ge mipira sadu jabaka zanya ko sofati bafunye buwangu zibonda abado nze ko mpira guligumba ku ido mpira jili yabiri batibe goals ili biri abato dam goals ili nya mukasera kana babanji wa goals ili biri abaina kamune lokali kam era wotu ya bulemezi ejimu kweje mpira jibazanye jukira anti basi kana kesa zeri ya mauko game wezo obe mipire jojaje na kusumeza zari nga abiri munana omwezo gogomu kaga nibaluzi nga bati impuruwa ande goli ya limu kubwerele nga goli emu yesa zeri ya maukota omusambio yugubaita haba tichibira ango yajiba tebira bweba tubulemezi nibaluzi nga game weyo atenga omupira gubaso kukubwera nga baza nyamu mpake za masaga Buganda kabone rakam kibaina ne mukasera kano basi nkana sese nibakula mayagale ga goli emu kwemunga goli emu ya bulemezi omusambio yugubaita nyanzi Shafik yajiba tebira atenga goal emu yesa zili ya sese omusambio gweta Kayemba Raymondi yajiba tebira webato nibakula amaliri agari aga goal emu kemu then watunulira mule mezeno game jibasemba yu kubira ngate baza nyamu mpakeza masaga Buganda basi nkana chagwe nibakubo kubulo kubata in fact wembera sirabide andozeba kwa goal zaringa biri kubwerele chitegeza anti mpaka za masaga Buganda zomulundi guna agamu kwa aga masaza angebi ntutebina kubira ngabi tambula bulunji alinaka muna akedagala kusaidi yawe aliyesaza elia ulemezi betaga kubera ngate abate kamusala na dalanga abagalo kubera ngabava mchibinja achebalimo amumpaka ezo mulundi guneno na yenga awotunulida esaza elia ulemezi lino angatuza yoke mabega nemumpake za masaza ga Buganda abiri abiri mwetanu elagega mkwaga masaza gatako la bulunji abali mchibinje cha masengere, mwali mkobu wekula, mwali mmaukota, mwali mbugerere, mwali mchadondo, anesa zeri abu vumange. Chibinje echo, esa zeri abu wekula webachu kulembira ne point zeri abili mbini nge mipine kumi jibaza nyabo. Bangu wake mpia jari msambado ngompira gwali kumbaku webili bati wa goza li kumina mkaga, bati wa goza li mkaga, theni maukota, abali mfecho kubiri ne point zeri kumina mdana, theni bugerere, abamu ya mfechele choku sati ne point zeri kumina msambu, atenga wotuni ya chadondo, abamu ya mfechele choku na ne point zeri kumina bili, atenga bulemezi, abamu ya mfechele choku tano ne point zeri mudana nga buvuma bebasi, mbira dela wansi mchifecho mkaga ne points zari tano chitegeza ntiwe tuda yoko ni mbabega bulemezi era bali bafuki dedela bachimpe nche kubile na yenga bulemezi ono si banga deni ngaba wangu dechikope jempa keza msaga Buganda gwari maka kwa bili ya bili mwese tuko finals ngaba kuba gomba ne gol yaliemu kubwerere gol yo msambio yugubaita Johnson Senyonga ye yajiba tebira bweto bulemezi nibastu kila mchikope echo echo mwa kogo kwa bili ya bili mwese tugega mkwaga masaza gosobo lukwena nguyogira konti chikope chinubachi tegera bulonji juklanti nino mbili kuminebili batu walanga baku babu wekula ne gol yaliemu kubwerere na yenga ezo mulundi guno tebini natambula bulonji katuli nse game ajibagendo zanya esa zeri ya gomba tulabe chigenda kubera nga chitambula chitia na yenga gomba naboba jamu game weyo gega mkwaga masaza kumurundi guno na damu kwe teka teka in fact baga zako kubera nga te bafune kukuba sambia benjaul ge teka teka obulunji aliesa zeri ya gomba na yenga wetuda wansi netuba huza kumurundi guno chiche bakoze inzo gamba nti tebaina mbera jibari batadeo no kutandikira ddala mu butendesi esa zeri ya gomba empakeza masaga Uganda za 2025 agega mukwago agatava mu kibinja atuchimanyi nti gega mukwaga amasaza againe byafaye biwirako mu mpaka zino eranga yesaza erichasinzo okutwala ekikopo ekyo emirundi emingi buchanga kitandikibwao agwali mwaka gwa 2004 agomba baine ebikopo biri bitano era basemba okubeera nga batwala atuddayo kemba begalwe bakuba buddu nego zali satu kwemu gwali mwaka gwa 2002 omusambi gubaita Bal Chelsea omusambi gubaita George Kadu omusambi gubaita Fred Gifty abeba mukwabo abasobola okubeera nga batebera gomba agozali satu kwemu nga bakubesa zeri ya buddu then tetuganye nemu 2002 mwesatu agomba baddayo ku finals aneba sinka na bulemezi nga mbategezeza aneba kubirayo ne goal yaliye mukubwerere na yenga abaga endo okuja amumpakezo mulundi guno ngebi mukwebi ebirubirira bibaina abaga la kutwala chikopo chawe cha mukaga eranga baina yoko mchalo yogumaitamba tide reste yagezako kubira ngensonga zikwasaganyiza dala mulungi na dala nga manager na dala side yayo oboso okwira ngomita team manager na yenga wotunulira esazeri ya gomba emipira esatu jade baka zanya kosofa juki nanti webali bagula wempa kazino basi nkana busiro eromu pirogo gwagendo okugweda chike chenda tewali timu ya labaka timba kajine wayo bako la maridi ya gali ya gaziro zero then nebada kao nebasi nkana sese nebamu kuba nego zali biri kwemu era game tiyali nyangu ya dinaka muna akeda galo lwenso nganti bakiriza ne bakonsidinga nadalanga baza nyasese atenga bali koko ne mulidi ya goals ebiri kubwerere ne bakiriza ne bakonsidinga asese ne batiba mko goal ne gugwa goals ali biri kwem then game jebazanya maokota game yali mko obuvuyo obwali obuyitirive nnyo aliyesaza area gomba katulinze tulabe nadalanga bali kwawe nga basinkanye bulemezi akiche bagenda okubera nga batekawo nga bayina omutendesi waboyo gwe bafuna gwe baita Felix Sekabuza Sekabuza oyo omwako ogwagwa yayamba kesaza area buwekula okubera nga batu alechikope chempake za msaga Uganda za 2025 aye mutendo so gwata Felix Sekabuza erange bimugomba kuyabadde bakola kwe kulabo omutendo singa wangu de chikopo atina bonde bamutuwala anenge bimukwe byetutunulira mu mpaka eza masaza ga Buganda abuchanga zitandikibwawo tuchano nyane team yali wangu de chikopo eche mirundi ebiri ejo mudiringanwa ne mukasera kanu tewali team ya chikoze era twajja ku mulundi kuno gatugambo sanga buwekula yegendo okubera nga ekikola kyewunyisa okubera nga atebuwekula mukasera kano zezi mukwezo team ezitanaba kubera nga zifunayo yadde wini emu weti mumpaka ezamu saga Buganda yinso gama nti mukwebyo ebadde bitambuya ku matimu ga defending champion n'okuva obuvi mu kibinja bibadde bitera okubera nga ate bibakalubiriza na yenga ye mutende so egwata Felix Sekabuza yali kubwewe ku lomwako ogwagwa ogwa 2025 gomba bamutwala nabo nga bayine ebirubirirwa abagala batwali de chikope ekyo mulondi kuno kyosubira nti kyenzo obutabira kyangu yadde nakamu nakeddagala na dalanga waliwo amasaza gagezza ko kubira nga gateka okembera amukasira kanu nga gwe gomba nga wazanya busiro na kule mbo kubira nga ata kuba atese sena kula ganti ya sumlo kukubira busiro then wabanga gwe gomba ila kenyini nga wazanya sese sese na kuteba muna uko nsidi nga wakule mbira kugozi bili kuwerele no zanya maukuta na kule mbira kukubira nga ukula mgemu yari mkemi vyo chitegeza ntinabo bainenso nga njiji zibaino kukubira nga beteleza muna darange sazeri ya gomba mukasera kano singa babira beta gokubera ngate abava mu kibinja akibali muna yenga no mwako ugwagwa nakutegeza konti gomba gega mu kwaga masaza gatava mu kibinja bale mu kibinja kya bulange mwali mu kobuluri abachi kulemira ne points zari 19 busuju abamu ne fejere choku ne points zari 18 sese abamu ne fejere choku satu ne points zari 18 gomba abamu ne fejere choku ne points zari 9 buddu mu kifecho kutano ne points zari 9 then busiro bebasembira dawansi mu kibinja echo ne points zaali muenda chechiminje chechabulange ngawe chari mwaka kwa bili ya bili muetano katule nse tuwabe gomba kumulote kuna mwana asobola kuwena nga mbova mchiminja yebule mezi na wana asobola kuwena nga te ova mchiminja chorimo chama sengere nse nawe katulinde tulabe bichi bigendo okwera nga biva mu game egendo okwera ngezanyiba makati ga masaza gugombiriri na yenga game sinyangu yadina kamu na akedagala gomba singaba wangula game weyo baja kwera nga bagense ku points musanvu baja kwera nga benka nankana ne saza area sese bulemezi omupiro ogwo bagwetaga nnyo bagala genda ku points nya amompaka eza masaza ga Buganda bili abili mukaga angawe zitambula mukasera kanona ye wachabula yoke mipira wabula yoko singa mukasera kano gomba babu zaye mipira jiri musamvu bulemezi na babu zaye mipira jiri musamvu then wabena zinja game yona kuorencha baja kuwe nanga babu zaye mpira gumu tufundikira chitundu ejisoke eche mpira etan tetu lizde mipira etan ejisala unadale ejisembayo eja group stages ngeo jijo kuwe nanga te jitambla ye game weyo gendo kuzanyi wali muluwero ngabali endaka babu limezi bachazi za esazeri ya gomba then mipira emirala ejigendo kuwe nanga tejiza nyibwa budu sazeri ya budu bagenda zanyo sazeri ya buvuma game weyo genda kubera wano ku sports arena chitovera wana budu mujemu wonji kubera nga muwa gire sazeri ya mwe wotunulira sazeri nenu omwako ogwagwa mubutufu tebi atambula bulungi nga batende kwa msajoyo gubaita eliki chisuze binje byayogerwa na dala kumutende soyo na yesazeri ya budu kumurundi guno era ne basalawo ne bagamba nti tugenda kubera nga tukomyawo omutende si wafoyo gubaita eliki chisuze asobola kubera nga akwasaganya ensonga wotunulira sofa oyinzo gamba nti ensonga tezindaba kubera nga zitambula bubi na dala kusazeri ya budu kubanna kutegeza nti geka mkwaga amasaza sofa kweje mpira esatu ejaka za nyibu wako angabachali unbeaten mpira esatu jibaka za nya bangu deke mpira jiri yebili badwenzo mpira guligumu tebana kubwa game yona bate vya goal ziri nya bate vya goal ziri bili ne points za ziri musanvu busuju yekule mbede chimeza baina points ziri muenda baba ina 100% record mpira esatu jibaka za nya jona baju wangu de aliye saza area busujo wotunulira esaza area budu game je basoko kubera nga baza nye waka basi nkane saza area buloli ne bali kubirawo ne gozali biri kwem nga gozi ebiri za saza area budu omusambyo gweta Obedi Gui Ronaldi yabatebera ko goal no musambyo gweta tumusime Brian aniena abatebera ko goal webagenda okuchala echa dondo waliko Santana playground wampeo game yo bakola amaliri agali aga goal emu kwem nga goal emu yesazeri ya budu omusambio gweta Joseph Enyabo ye yajiba tebera game jibasembio kubera nga bazanya bacha demu sazeri ya saba sajja kabake eriyabu wekula neba kubira yobu wekula ne goal yeba demu kubwerere iranga goal emje bafuna omusambyo yo gubaita Obedi Gui Ronaldi ye yajiba tebera bwete sazeri ya budu ne bavebu wekula nga bayina obonero buli busatu nga bagenda mu game yona ku olwenkya ewamu kwawo ewabadde amaanyi ga saza erya budu kwe kujja ku sports arena we kitovu nolowooza nti gogenda kujoyina ayina nga gwe buvuma osobola okubeera ng'ojjawo obubonero obusatu na yenga wotunulira esazeri ya buvuma nabo mu mpaka ez'omulundi guno yinzo gamba nti siba manyo weno wotunulira game gye basinkana esazeri ya buluuli game weyo buvuma bajiwangula bali wali majjo bajiwangula ne goal zali biri kwem ate bakuba mu kubeera nga bakuba buluuli yokka wabula wotunulira esazeri neno game je basemba yo okubera nga tebazanya ajukira nti I mean wotunulira buvumono we basinkana esazeri ya buwekula bamu kuba defending champion ne goal yale mukubwerere ndoza game je bakaluzinga mompaka eza masaza ga Buganda yali busuju yabasinka no musambi ogwata mu Dol Peterson yabatebera goal abwete buvuma nibaluzinga game weyo achitegeza nti wo tunulira buvuma emipira ebiri jibadde bawangudde mu mpaka eza masaza ga Buganda jonna ababadde bali waka kwawe abibadde tebitambula bulungi ne katunide game angawe gendo okwera ngate ezanyibona kolwencha makati ga masago gombiri ne nga banabuddu tugende wali ko sports arena ekitofu saa zigenda kubera 10 onako olwencha game ewe gendo okwera ngezanyibwanga tuchaza esaza eriya buvuma game sinyangu na yenga tugenda tukiriza nti buvuma asobola okubera nga akubika na dalanga ya alikwawe bibadde tebitera kubera nga bitambula bulungi na yesinga abadde wali emajo akatimu olabanga katunene babere waka abagezako kubiranga bajayo nago mu buto emipire meje gendo kubiranga jiza nyibona kolencha amumpakeyo sama saga Buganda tugenda kubiranga tulaba defending champion buwegula agenda kubira munsike nessa zeri abusujumba tegeza anti busuju abacha ina 100% record empira jona jibaka zanya mu mpaka ezama saga Buganda tebanda kubiranga bakirizo kubiranga te abaku wa game yonango mpira go basoko kubiranga bazanya baku abuvuma ne goli yale mu kubirira then game jibadda kubera ngate abaza nya eya match day eyo kubiri sazali ne lya busuju bakakana ku buloli ne bamkwa goza libiri ku mga game ajibasa bayo kwira ngabazanya bakakana ku cha dondo abafunda game a goal yali ya penalty ne bamukakana ko angaba mkuba ne goal yali mukubirira katuli nzo na kolencha angaba sinkanye buwekula atana kubera ngakola bulunji amumpaka ezo mulundi kuno tulabe ani agenda kubera ngali empanga makatiga msago gombirire then sazali ya cha dondo bagena kubera munsike ne saza eri ya buluri zeni atenga Bugerere bagenda zanya Butambala singo bagenda zanya Maukota Kochi bagenda kuzanya esazeri ya Kabula zeni Busiro bagenda kuzanya Maukota emipira simi yangu ejigendo kubera ngate ageza nyibona kolencha mu mpaka eza masaga Buganda nenga tujja mpire jonga mukasira kane bibinja anga ebimiride wotu nchibinje cha bulange esaze lya busuju bebachu kulemide baina points ziri mwenda then buddu mchifecho kubere baina points ziri musanvu bofu mabale mfecho kusatu baina points ziri mukaga cha dondo bani mfecho kuna baina points ziri biri buwekula bali mfecho kutano baina kamano kali kama atenga buluri beba sembi de dala wansi mchibinje cha mchifecho mukaga atibaina ya daka bani ndo then nje cha masengere esazeri achagwe bacha kulembede baina points ziri muenda atenga sese abali mfecho kubiri baina points ziri musamfunge mipira na jibaka zanya ko sofa bangu de camp ya jili abiri badonso mpira guli gumo bakuidwa game ADM abati be goals ziri mukaga batiodwa goals ziri satu then maukota abali mfecho kusatu baina points ziri mukaga gomba abali mfecho kuna baina points ziri nyabule mezi bali mfecho kutan baina kamano kali kamo then busiro bebasembe de dela wansi mchibinje echo nao baina kamano kali kamo then ekibinja kya Muganzi Rwaza esaze lya Butambala bebachukulembedde baina points ziri musambuka bempira sa tujja bakazanya ko sofa apangu de kempira jiri ebiri badonzo mpira guli gumute banda kubwa game yona abati we goals ziri satu abati odam goal eriye mu then Bugerere abani mfecho kwiri baina points ziri tano single bani mfecho kusatu baina points ziri nyama uko tabari mfecho kuna maogola I mean bani mfecho kuna baina points ziri nya kochi bali mfecho kutan baina points ziri biri atenga Kabula bali mfecho mukaga baina kabonero kali kam zempaka eza masaza ga Buganda angawe zigezako kubera ngate zitambula mukasera kano katulinze tulabe mipira angawe jigendo kubera ngate ajiza nyibona kolwencha busuju bana sgala baina 100% record yawe oba bana sura abodu bana sigalanga bachali unbeaten oba bana sura byonna tugenda kubera nga tubiraba unakolencha saa zigenda kubera 10 angayo zigenda okubera nga te emipira jonna angayo jigenda okubera nga te ajiza nyiwa mu mpaka eza masaza ga Buganda then yonga tuvuddeyo nabategeza ko nimbagamba anti club ya Vipers mukasera kano bagazako kubera nga te bete kila tekla susan ya bili ya bili mukaga bili ya bili musamfu juki nanti club eno beba defending champion abasemba yo kubera nga batu ale chikopo chaliji ya fiye Uganda ya startings Uganda Premier League bili ya bili mwetan bili ya bili mukaga edawo tunulira club weyo gega mkwaga ama team gosobolo kubera ngo yogera kwa na mugwangiri ya Uganda buli season nga bagezako okubeera nga bateekawo okuvuganya okw'amaanyi era w'otunuulira mu kaseera kano baatandika dda okubeera ng'ate beeteekerateekera season yenu era ebimu ku ebyo bye batunuulidde mu kaseera kano kwe kubeera ng'ate bakolayo ku signings ez'enjawulo ng'ovudde n'ekyokkola signings kwe kubeera nga baatunuulidde ne squadi yaabwe nga baagala kubeera nga bagizza bujja naddala mu nsonga z'okubeera nga baddamu okugizimba buto baasoose ne bakwata ne bagamba basambi ki be tuteetaaga mu squadi yaffe ate basambi ki be tulina okubeera nga twongeramu mu kaseera kano w'enjogerera club ya Vipers en bamaze okubeera nga bafuna n'omusambi oyo gwe bayita Siza Manzuki akomyewo okubeera ng'ate abasambira akapiira era nga w'otunuulira kilaabu enu abamu ku abasambi be baakasayininga bagenzeeko ne wabweru w'eggwanga baafuna omusambi munnansi w'eggwanga lya Congo ogezaako okubeera nga baafuna omusambi munnansi w'eggwanga lya Congo tebaakoma na kwekyo balina n'omusambi gwe nalabyeko awo gwe baamala edda okubeera ng'ate basayininga baafuna omusambi oyo gwe bayita Jose Runjoji omusambi gwe bayita Nicolas Mwere baamala edda okubeera nga basayininga omusajja oyo gwe bayita Lois Mbaba ne munnansi oyo munnansi w'eggwanga lya Gabon munnansi w'eggwanga lya Congo omuzibizi gwe bayita Jacques Mangoba baamala edda okubeera ng'ate naye bamusayininga kitegeeza nti ekintu kino oyo ogamba nti president Dr. Lawrence Mulindwa ekintu beeyongedde okubeera nga bakiwanika waggulu naddala mu nsonga z'okubeera ng'ate bakola signings wano na wali ogezaako okubeera nga bongera mu squadi yaabwe naye ng'omusambi oyo gwe bayita Manzuki bamaze okubeera ng'ate bamukomyawo jjukira nti season eya 2023 be bamu ku abasambi abaateekawo k'embeera mu liigi yateeba goozi alinga 18 ye musambi oyo Siza Manzuki akomyewo okubeera ng'ate azannyira kilaabu eyo eya Vipers naye nga abamu ku abasambi be nalabyeko be bagenda okubeera nga bata kuliko omusambi gwe bayita Livingstone Mulondo omusambi gwe bayita Nicolas Wadada omusambi gwe bayita Alfred goalkeeper gwe bayita Bashir Sekaja omusambi gwe bayita Giant omusambi oyo gwe bayita Giant Malisiko omusambi gwe bayita Frank Katongole n'omusambi oyo gwe bayita Tadeo Lwanga be bamu ku abo abasuubirwa bagenda okubeera nga baabulira okuva ku kilaabu eyo eya Vipers naddala nga bagezaako okubeera nga bazimba squadi yaabwe baani be bagenda okubeera nga bajjamu ate baani be bagenda okubeera ng'ate bayingiza mu ttiimu yaabwe ye kilaabu eyo eya Vipers ngenda kubeera nga mpumulamu katono nkoleko ssente za bakama bange nkomewo tukomekereze oba tufundikire enteekateeka eno ya Weekend Sports Sylvia Sabrina Gimanya akankolemu katono bwe nti nkomewo tova ku Radio Wudu Radio Monto wa bulijjo.
1: Oni muzei kakumba wana Radio Wudu nga kutusibwa koroko bo
2: rokum amaanyi kaba wanguzi.
3: Alo mkulu seo banya
4: mwenangu liye mzei kakumba nga bulijjo mkulu naka ni wa yes mreturaiza ya fertilizer
3: mpulide mu fertilizer no mkulu
4: ashu katili linya ya company
3: linya chi
4: ili sose
3: omukulu
4: wanji
3: omukulu
4: nze mwagede
3: hii
4: aa ngambi yes expectation fertilizer
3: kati ate fertilizer
4: nanti kula kubia bijimose bijimose gundi ya vili
3: wabula tuwile kesi kutege
4: nanti ulida abubu waba yo mtu weyo nga inechi wala hata mugendi nze bijimose ambina mvili tuzija yuje zaga nila munda
1: Mzee Kakumba wana Radio Wudu kutusibwa kwa Roko Boom
2: Roko Boom amaanyi kaba wanguzi.
5: The FIFA World Cup 2026 is ongoing, and Now Special is still giving you a chance to win amazing prizes. Wikafulu! Simply buy a Now Special, check under the crown, dial *144*26# or scan the QR code for a chance to win prizes. You can also predict the final correct scores of the games and win goodies. The more you you predict correctly, the more points you earn for a chance to win. Nell Special is the official beer of the FIFA World Cup 2026.
6: Alcohol isn't for sale to persons under 18. Please drink responsibly. This promotional competition has been approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
7: Kati gwomuli miyali manechi gendere recho kufunamu. Tota wana na virala vyo na. Funechi jimusa chabutu organic fertilizer silike. Gwomuli miwe mwani, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebili mevilara. Echi jimusa chabutu organic fertilizer chobutonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimusa bimera vyoka. Wabula no kudaburu letaka. Neridabuja. Chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima. Okwete olore gwanga. Okumanye visinga wo. Kubaku noti musamvu, noti musamvu. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutano. Budu organic fertilizer. Chikole wabarona agro business center. SMC Limited. Habasangi wekabari bubonzi.

0: Otsali kumpeza jenda mnana kumuze mnana ne jenda mtana kumuze tani ya Radio Wido, Radio Monto wa ulijo Silvia Sabrina Gemanya tukomio kubiranga ate nkwere kereza tumonte kategeni ya weekend sports nagami ntubiruwa mkago kufa sawa kuminabili zanyini mpaka sawemo mbeda unyonga togela konsonga zebio mzanyo elaka tiwabula eda chikaziri biri kubiranga zikona esawa emo atenga sawa emu yenyini ogenda kubira ngofuna mauli mu Luganda then we gonna vako yente kateke ya swata de dance party ejo kubira ngeja kongerio na yenga nyongero kubuza ko gwenda ache kumide ku radio wudu nenga ntimnango kola chama nyo waswa Yusuf antegeza anti alwali ku saloon ya bukaka chakunya atadeke yo monto wa bulijo we bali kubira ngate owuliriza nga tufundikire ente kateke nabategeza ni bagamba nti onako olwalero tugenda kubera nga tufundikira omutendera gwa quarter finals mu kikopo ekyo kya World Cup on owa 2026 emipiira ejo jigenda kujja tujitwala ng'onako olwessande kuba game egenda okusookawo egenda kujja ekiro ky'onako olwalero saawa zigenda kubeera mukaaga egenda kubeera mu makati ga ttiimu y'eggwanga erya Norway bagenda zanya ttiimu y'eggwanga erya Bungereza naye nga wotuna ttiimu y'eggwanga erya Bungereza ekkubo lye baayitamu okubeera nga bajja kumutendera guneen mujjuka utevu ku mutendera gw'amattiimu 16 bajja mu ttiimu y'eggwanga erya Mexico nga bamukuba ne goals ali 3-2 then ku mutendera ogwali ogw'amattiimu 3-2 bajja mu ttiimu y'eggwanga erya DRC nga bamukuba ne goals ali 2-1 aye timu y'eggwanga erya Bungereza tenga Norway bajja mu timu y'eggwanga erya Ivory Coast nga bamukuba goals ali 2-1 ku mutendera gwa round of 16 abasinkana timu y'eggwanga erya Brazil ne bamujja mu bubi nnyo nga bamukuba ne goals ali 2-1 nga goals ebiri ze bafuna mu Sambio gweta Erling Braut Haaland aye yaziba tebera mu dakika y'ensamu omwenda ne mu dakika ey'ekyenda katulenze makati ga matimu kano gombiriri timu y'eggwanga erya Bungereza ne timu y'eggwanga erya Norway ani agenda okubeera ng'ayitawo ogenda ku mutendera gwa semi finals na yenga amateams gano gombiriri game je basembayo kubera nga basin kana yali ya mkwano timu ya gwangi ya Bungereza ba kuba Norway ane goal yali ya mkubwerere eranga wotunulira emipira je badde bazaba sinkanye ndoze gisinga je badde ja mkwano abakula kamari ya gali ya ga 00 basin kana kera ne mu game yo mkwano mwaka gwa 2019 muena erande bakola muri ga 00 timu ya gwangi ya Norway basembo kuba Bungereza zari qualification za World Cup enakuzoma zinga bilio mwezi gomuka gomaka gwa kwenda mchina mwe sato abamu kuwa ne goals zari biri kubwerele katuli nse tulabe ni agendo kubwena nga itao na itao makati gama timu za gogo mbiriri aja kubwena nga te singana timu na itao makati gama timu ya gwanga ya Argentina ne timu ya gwanga ya Switzerland Argentina ne timu ya gwanga ya Switzerland sazi genda kubwena 10 boba genda kubwena nga te baza nya then tulabe ni ya na itao makati gama timu za gogo mbiriri na yenga semifinal soka tuwamala doku wena nga tujifuna ja kuwena makati ga timu ya gwanga ya Bufaransa ne timu ya gwanga ya Spain katuli nze tuwabe jona kuruwalero obe jigendo kujanga bucha bani haba na itao ogenda kumutendera ogwa semifinals obade muli za mulonji okuverije tuatandi kide na okutosa mkasera kano Silvia Sabrina Gemanya angenda kuwena nga nkwagaliza kaungeza kalonji tuja kuwena nga tuku watagana mugem egendo kuwena ngezanyo makati ga timu ya gwanga ya Bungereza ne timu ya gwanga ya Norway sazigena kuwena na mukaga eze chocho na kuruwalero Tofa Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo, bye bye
1: Esawa, wano ku Radio Wudu Esawa, eriemwe ya kaungezi Bude bwa mayingira nkoko webale kuuliriza Radio Wudu Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngoma nyengeri joyinzo kukumamu Eno ye Head 30 wano ku Radio Buddu.
2: Gwe munnanga ayina omugejjo fuba okulaba nga buli lunaku onywayo giraasi z'amazzi agabuguma waakiringa nnya. Kino kijja kuyamba okusala amasavu mu mubiri kwagalisa obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo ye badde Head 30 wano ku Radio Buddu. ama wulira buli sawa wano ku radio Buddu okuva mu nsonda ezesigika
3: amba bulire bulijjo omuntu bw'akola ekintu ekimwanguyira era kimukulaakulanya.
4: The manager of Buddu FM encouraged me when so many others were discouraging me.
1: Ama wulira buli sawa
5: abavubuka babeera mu kwerumaaluma obudde bwonna naddala nga balina ebitone singa banaayiga okubeera obumu ebitone bya bijja kuyitimuka nnyo.
6: Abasomesa omusaala gwe bafuna mutono, abantu baffe mu byalo eno tubonaabona, tetuyina mazzi, amalwaliro gye gali naye eddagala tewali.
1: Buli ssaawa wano gabeera mawulire.
7: Ai zayi mwanje soya seremule afam.
8: Ai bata madina soya insomonre afam. Hai nakamanya imashwe the name of the no soya is the name of almighty God.
1: Amawulire okuva mu nsonda ezesigika we kumi nga mukumanya buli ssaawa ng'owuliriza amawulire wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Musasaje mpoki na Buddu mu kibuga Masaka.
9: Mu kibuga Masaka.
1: Mwetusenzira ne tutagaza abatwalijjako
9: Radio Buddu.